Pagpalain po ninyo ang mga palakpak ng iyong mga anak. Tanda ng aming pagpupuri, pagsamba sa inyong banal na pangalan. Hallelujah! Sa aming pagsamba ngayong gabi, Panginoon, amin pong muling kinikilala na kung wala po kayo sa aming mga buhay, kung wala po kayo sa aming bayan, wala po kaming magagawa. At higit sa ano pa mang panahon sa kasaysayan ng aming bayan, ngayon namin kayo kailangan, Panginoon. Kaya ito ang panalangin ng aming mga puso. Ang iyong pangako ang aming pangahawakan, Panginoon. Sabi ng iyong salita, ibubuhos mo ang iyong espiritu sa lahat ng tao. Bata o matanda, may pinag-aralan o wala, hihipuin ang iyong banal.

Panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po naming angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gabutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman.
Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old, dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Katropa, yari na ang atong winners sa atong weekly draw sa Santon and XFM, libu-libong papremyo.
2: Ako si Grace Dominguez nga taga Bacalsor, kadibwakla nagapasayamat sa XFM at kay Doc Remilito Oy sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos. Nani ka mo mag-intraman agod magdaog.
0: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sa 3,000 pesos sa weekly draw sa Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sa entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: XFM.
0: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Norma Oda, Kagatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Pili na!
6: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ako Galicia Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado ka isa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
4: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.

Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Kating, pabalik-balik lang, gamit na ng Sanfon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Sanfon Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Sanfon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: FM. Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajoz, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Visionex Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa pinakamalapit na butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Yun is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
6: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
8: Ako galis si Lisa. And I'm proud Sister Pain Lisa. Pero one time, nagka-sore throat ko. Wala ginsang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika.

0: FM.
1: Ako si Adonis, hirap talaga akong dumumi, laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
4: Tara, kape tayo!
5: Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: FM.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
9: Ako nga pala si Herina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
8: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
10: Magbibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
11: Ooh, wow! Guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
12: Ha?
11: Oh, ma? Ikaw na?
12: Oo! Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
11: Clear Skin Herbal Soap?
12: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
11: Hala, tingala ko naghuben ka.
12: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
11: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
12: Oo, ah, baklan ta. Pero dali lang bala. Di yung tagali mabayad sa tusyon mo.
11: Oh, gali. Diriyo.
12: Ah, dali na.
13: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
14: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Garantisado.
13: Maaasahan.
14: Sa sakit ng katawan.
13: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
14: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan.
13: Santon Plus Herbal Oil.

0: XFM.
1: Samsung Plus Gold.
2: Landabaga sa Pandakan, Manila. Itong mong aking kamay, itong may bukol. Binang po ako nang iminom ng Santon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson.

0: Panalong panalo, Zanthol Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
1: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
2: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa namang uri ng sakit.
3: XFM
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
4: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
3: Santan Plus Herbal Soap.
5: Ako, si Kent Figueroa, taga-anti. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
6: Sister Pain.
7: Gary, saka service ko.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng myoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisa at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA-FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo. Dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain. Dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: XFM
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa ating anak.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
7: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: XFM. XFM. Sampled Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, kambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nag sugot ay masakit. Tambay ko, ay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, ay uwagid ko no, sis ko no. Ay naguli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Ay naduwa, tagrato nga, bukol nga, parang hulin yun, imaw itbaho, di karasang alima. Ay kung mag-inom pa ako at Santon, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu at Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayan yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na palingin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM. XFM.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Handong mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
6: System Pain. Ay, ako si Dan. Isa ka professional doctor. Sa agad na akong training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung ako mulali sa System Pain para dire-diretso ang training.
7: System Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. System Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
7: Pagbili sa mga butika.

0: XFM. XFM.
1: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salvon Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisiglang pakiramdam.
1: Salvon Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one sa presyo magaan.
2: Salvon Plus Herbal Oil.

0: oras, mga katropa, sa XFM Kalibo Philippine Standard Time, 19 minutos, mga taliwan sa oras, it alas 5 sa agahon.
1: Magandang umaga, Pilipinas! Oras na para sabihin na kamainit na balita at pinaka-exciting na kaganapan sa buong bansa. Ito ang Exciting Pilipinas! Hatid sa inyo ng XFM Network Philippines ang inyong daily dose ng latest news, weather update at iba pang nakaka-excite na kwento sa buong bansa. Exciting Pilipinas! Kaya tutok lang dahil dito sa XFM, balita pa lang. Exciting na! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!

Mayra niya gahon Luzon, Visayas, Mindanao. Mayra niya gahon probinsya Itaclan. Panuat Kalibog, good morning. Welcome na karon sa tanyang pagarangkada pagpangalagad programang Exciting Pilipinas. Makaroon kita ng adlaw Domingo pet sa 26 sa buwan ni Hulyo dugong 2026. And of course, sa gihapon makaibahan ninyo katropang Claire Tia. Good morning. Happy Sunday everyone. Kamusta ro inyo karon niya imbukad at adlaw Domingo? Magamiga ro huyupit hangin sa guwa pero kung sa sugod agwa kat electric pan madangga. So happy Sunday everyone sa mga katropa natin nag-uro amat na di karon nagahiko sa mga banggiran daga pugan. Sa mga katropa nato niya nag-uro amat na jogging exercise. Sa mga katropa nato nagahimos para sa anda karon niya pag-agtot skwilahan. Good morning everyone. Well, good morning man. Happy monitoring gid. Rato na rin nga pag-welcome, rato niya pag-abi-abi. Sa mga katropa nato niya nagka-monitor tutok na. Sa nakaroon niya mga radyo, sa nakaroon niya sister radio FM Bonds. Sa aton karon niya Kalibo, XFM Kalibo 96.5 nga frequency. So good morning mga katropa. Well, good morning man sa mga katropa naton, yung mga mamang chuper. Sa aton karon yung mga drivers with lovers. Nga nagataris-taris na sa mga karon yung pangunasan nag-monitor. Samtang nagalibot-libot yan sa aton yung Banwat Kalibo Provincia Itaclan. Good morning mga katropa. Uy, keep safe good Anna ha sa mga katropa naton. Keep safe good sa mga katropa naton. Nga nagbiyahe sa mga karon yung pangunasan. Good morning man. Happy monitoring gid anay. Sa mga katropa man naton, nagkaroon sa may Kalibo Public Market about anang masako-sako. Randa karon niya linyada. Masako randa karang mga linyada no. Nagapuro pahaom kay man Sunday is market day. So good morning gid anay sa aton mga katropa sa may Kalibo Public Market. Well, of course, good morning man, Anais. Grabe kita, Anais. Sa mga katropa naton, kudubit magabuti dato niya pagpangalakad, pag-ililibas sa isla, at Boracay, mainland Malaya. Sa first and second district, dato niya probinsya, Itaclan. Mga kagapit ka probinsyahanan, Kabilugan, Western Visayas. Good morning. Mayong aga, may rin niya gahon, mga katropa. Well, good morning man. Okay, may rin niya pagpurpamati sa mga katropa naton out there. Sa mga katropa nato yung overseas Filipino workers ako na OFW si mga mga parte at kalibutan ano man niya oras sa inyo karon yung mga lugar. Good morning, good noon, good afternoon, good evening mga katropa. Uy, mag-download na kamo ha XFM Radio Mobile Application. It's for free mga katropa. Manami rin kung naka-monitor ka mo everyday sa XFM Kalibo ka man naman kabilugan XFM Network Philippines. Feels like home, gidana roon, mga katropa. Exciting morning man sa mga katropa natin nakatutok online. Katapang Jamang Kiswani, good morning. From Bacoor, Cavite. Katapang Tristan Yat Gulay, may natin lang pag-monitor. Well, good morning man. Kay katropang Dang Villanueva, happy Sunday. Kay katropang Rosa, babaeng palaban. Happy Sunday, katropang Claire. Sa July 29 yun, Romis Gay. 1 PM to 4 PM sa Kalibo Pastrana Park. Kay gaintra ka karo pang Rosa. Magdahan or good luck it ay nahasa ito karon niya pag-arangkada. Karay karang Miss Gay. Kabog kung kabog ito dapat aga kainin mo sila. Wow, kainin! Kainin mo ng iyong mga halimaw na mga sagutan. So good morning, gidaan naman na kay karapang Shirley Mateong Los Viminda Rigalado, Amy Rigalabo,
Regalado, Bebot, Temporazas, nakara sa salon, mga kato. Thank you, good arang ibang Rosa. Babaing palaban. Kira pang Randy Archaga Santisas. Good morning. Happy listening to Bruno Bravo mula po kay Randy Santisas. Wow. Good morning, good anak. Kira pang Josephine Historias Valencia. Good morning. Shout out sa tanan niya friend ko. Ay, sa mga friend. Ni katropang Josephine Historias Valencia. Good morning. Happy, happy monitoring kita anak ha, mga katropa. Ay, ang katropa, sa ito ni karoon niya pagpangalagad, sa ito ni karoon niya pag-ilili, mga karoon niya agad, mga karoon niya dad Domingo. Bawag rapit, araya nga rin no, mga katropa nga. So, yahan nato ng no, mga sunod-sunod yira nga nadakpan it, illegal nga droga, una karoon sa banwa it, tangalan, ay, grabe, tana, sunod yira na mga katropa. Kung sa siin man, no, mga katropa, nga, raya karang nga, tatlong ka mga persona nga ginapatian mga boha, minor de edad. Mga high school students, ro, nasipwetan it naga patrolya, naga roving nga mga pulis sa Hawili Beach sa Tangalan nga may dalang dried marijuana leaves. Grabe ta nga mga abilidaran. Kung siin mga katropa, dali-dali nga nagdagagan ro mga raya, aghaiwan ng tanganin, no? Ano karoon yung mga kagamitan? Kapareho't daywa ka mga bag, cellphone, ag sangka sa shay, it ginadudahan niya marijuana. Nabili man nit mga raya, ano mga ID? Ag daywa kara mga estudyante. Bawagit, ano, grabit, akabilidaran da. So, raya rin mga makasubo, no, mga katropa nga. Maskin si Inlet, ah, pwede ta makasesyon. Daya ka rin mga durugista nga ra, no? Aga, kagadlok. Nga ba si baga, dagan katik pinaligos-ligos or muni-muni mo ta kung taon na sa area. Aba, may mga nagad-session tagali. Aga ba si baga kung mahait asandag. Ikaw paro, adaw matripan, no? Doon ito maka kakuba karon ang mayadyang no may nagaroving ang mga kapulisan ag na dakpan yagi raya karang mga minor de edad so raya karang mga bags na aywanan mo may bagunan pa grabe ba ano lunchbox no so sa paghalughog no, mga kapulisan sa raya karang bag. Saan di ka lang ginbili niya bag? Ay, di ka lang nakita ro student ID. Bago grade 10, pang galero sa bilog, junior high school. Nga pareho nga mga taga-numan siya. So, na nadakpan matagagi man, daya ka lang mga minor de edad. Aga, bango dyan isa, ID nga to nga aywan, no, mga katropa, na-identify. Raya karang mga inunga. Grabe, no, imagine, grade 10 student. Imbis na gatuhuun, tat may adro mga inunga, nga rahay, ay, tao, nag-imbulbar, taana, no, sa mga illegal nga ranga himuun. Kauuuy, matakiruanda karang mga ginikanan niya. Nike, nagasalig-salig, ba't anak yung sa eskwilahan, tandar mga andama unga, nagatuon. To, tagali, nagatuon-tuon, suyop, no, mga katropa. Pilipinas! Kabataon pat anak, nagasuyop-suyop. Pero, I don't know, paano gamitin na mariwana nga ron eh, di ba? Pero, ruwi ba ka ron? Ginapahayag. Kumbaga, minko ginasigarilyo. Pilipinas! Mga ginikanan, check it permiro, bagit inyong mga unga. Dagat, abasi ka mo, may mga marijuana, tagalisod sa nang bag karon. Imagine, junior high school, grade 10, pilaro edad at grade 10 nga ron. Nagagamit-gamit na try ka lang ang mga marijuana ang ginasinghan. So, sa kustudiya na it kapulisan, rodaywa ka, 15 anyos. Abo, 15 anyos pa ang gali.
15 anyos nga mga laking estudyante nga ramang katropang taga Dumansa. Agunat ana naga session sa May Hawili Beach sa Banwa Tanganan. So arestado sandara. Okay na nasipratan na. Ang nagdudalagan rayon ko Biyernes, July 24. Ag dapat supposedly sa eskwelahan ta sandara. Ah, mga katropa. Nag-cutting classes gali. Kay man, mga bandang alas 12 imedyas na dara na kitaan eh. It mga nag-roving katapot kapulisan nato sa tangalan PNP. So supposedly, although lunchtime, pero syempre paagto ka pagkakawili o gabiyahe ka pa from Numancia. Ay, agawa, pat idea rin mga kapulisan, manod buhay yung sanda. Una ka sa area, kat na natupang dalay, 12:30. So, gaba, nag-cutting classes ng mga inuha para. Pilipinas! Agagin panginwalaan matat sa bilog kanda nga sa nga sanda ay estudyante. Naghamba pang mga taga-kalibos sa daraapa nga aksidenteng nahugos ang kasasya ginasuspet siya ang dahon at marihuana samtang gina-istorya sa dead police. Dali-dali nga nagpagagyo. Rumanga raya ka ng mga inunga. So dapat no ay ruyon karon niya check gid it mga ginikanan do sulit bagit ang mga unga ag the proper coordination ray no it teacher kay sa ginikanan ay mama ni tag absent ay mo unga makaron ni adlaw ay at least na inform or parent ay medyo nagpanaw man imo to kay karon rin gasugod niya, nasa sayuran niya, nagakating classes, galiro o nga. Kauuoy, mga nagapatuon sa mga makarundaya klase o nga, no? So at least makaroon sa kusuduyan na rait, tangalan PNP. Ay minor, doon yung pagigando tutan-awon. Ay minor. Kung may accountability, ray ka mga inunga, ay nag-involve sa illegal nga droga. Samtang mga katropa sa tunkar niya pagpangalagad pag-ililiba. Raya man karang naguntad niya sunog. Iya karon sa barangay Itigayon ko hapon. Kung si Inog daw rusang kakwarto matapos nga masunog. Ag ginapatihan bangod sa naiwanan niya kandila ruging umpisahan it kagayo. Pinagdilitado sa mga ginauaywan niya nga mga kandila mga katropa samtang opisyal yun niya nagpa-blatter. Raya ka lang vice chairperson it pagtilibyog it manguma sa aklan akong panguma aklan nga si Rachel Trico. Matapos nga gin-red tag it mga kinasuspet sa katapu it militar. Pilipinas! Agrayo ka mga katropa nga iba mataraya man niya rabaw. Kahapon, sang ka 18 anyos nga yaki ba na arestado sa ging patigil niya drug buy bust operation itangalan na PNP sa Hawili Beach. Ano pa ko nora? Pilipinas! Ay, transaksyonan. Tapos una sa Hawili Beach nga ra. Mapamariwana or suspected shabu. No? So, iba mataraya ka raka 18 anyos. Nga arestado sa drug buy bust operation. Mga katropa, aguna man dun sa Hawili Beach. Arestado, raya ka raka 18 anyos nga yaki. Kahapon, matarat-hapon sa Hawili Beach tangalan. Ginkilaro sa suspect nga si alias Josh. 18 anyos taga Munlaki Ibahay ag nagabulig sa pagpangisda sa Pandan Antique. Nabakano suspect itsang kasasya it ginadudahan niya dried marijuana leaves sa buy bust operation itsang ka drug buy bust operation itangalan PNP. Samtang nagkaber matas sa pagrikisa dugang sa buset suspitsado rosang kasasya pagidit suspected dried marijuana leave buy bust money nga 1,500 drug para paraphernalia ag
layak ka lang iba pang kagamitan. Suno ka na kara, ginsugang malang imot, anak karon niya amigo sa pandan, aging daga sa hawili sa kay sa motor kung siin. Sanda nag-inuman sa beach, antes magpanauroan ng barkada, agadak pa niyon raya sa drug bypass operation. Na so, may posibilidad niya imor naga supply dried marijuana leaves na mga katropa na sa Hawili Beach. Ay imo ginapatihan man niya imo nagbaligya sa mga inunga nga ra ko Biyernes. Oh, konektado gali mga katropa. Konektado. Na so madumduman niya ko Biyernes may tatlo ka mga persona nga nasipgatan. Una man sa parehong lugar sa Hawili Beach. Kung si A, nakitaan man it suspected sa shea it marijuana. Na. So, ginbalibaran mat ana ni alias Josh nga kilala na ano mga estudyante. Ag first time pagang karang nga makaagto sa Hawili Beach. Kay mat ana. Do Hawili Beach ngayon kilala sa ana karon niya pagiging white beach sand. Angkon niya white beach sand. Manami nga baybayon ging bahiran yang illegalidad itay kada mga dorogista na so in pamalibaran mat ani Josh nga imo nag okon konektado imaw sa rekar mga estudyante nga nadakpan man ko Biyernes nga naga session una sa area 18 anyos ay kundi may ano tay mora pwede yut apasakaan it kaso ag magapatubang sa kaso nga paggapas sa Republic Act 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Grabe no, wala to umakaroon mga ginapatigay yun nga mga operasyon kontra sa record mga nagahimo it illegalidad mga katropa. So kudos man sa aton karon yung mga kapulisan niya nagapugaw it monitor saray ka ng mga naga-involve no mga katropa sa illegalidad. So sa mga padayon nung nagaduso di karon, nagagamit illegal nga droga, hay mag-isip-isip na kayo. Say gid ninyong madakpan ag madakpan gid kamo mga katropa. Walang lugar sa mundo para sa mga addict, sa mga rason haman it may addict. 40 minutos, makataliwan sa oras, it alas 5 sa agaw. Standby, tutok man ka mga katropa, sa atin ka rin yung pagpurpadayon. Si Karen Manday nato, Noro Linyada, it atin ka rin yung patrol, with katropang Larry Boy. Sa naman ka rin yung pag-sikyar sa mga presyohanan, it mga nagapangunang bakon, o nakaroon sa may Kalibo Public Market. Karang Merly Kabug na son, good morning, ita anay ha. Happy Sunday, katropang Joms Atiro. Good morning po, katropang Claire. Have a blessed Sunday watching live. Yes, Mabilon, New Washington. Good morning, katropang Joms. Katropang TJ, Igtanlok Solidad. From San Francisco, California. Good morning. Happy, happy monitoring, katropang TJ. And of course, katropang Mate Tornea. Good morning. Katropang Christina Yanrupa. Good morning from XFM Roja City, Capiz. Yung aga lang da, mga katropa. Katropang Aping Sarandin, good morning. Auntie Weng, good morning. Happy Sunday. O nakaroon sa Numancha. Katropang Marlene De Los Santos. Good morning. Happy Sunday. Watching from Tabuk Libertad Antique. Good morning, everyone. Happy, happy monitoring. Gitana sa mga katropa natin sa Libertad Antique, Kruhay Antique. Well, mga katropa, alas 5.41 na sa agahon. Sa mga late tuners natin out there, good morning. Gitana mga katropa sa Uman. Pwede ka po mag-monitor tutok. Siya man karon niya Facebook live streaming. Live na live ha. Sa aton karon niya live na live rato niya pagpangalagad sa amon karon niya Facebook page. So magwas inyo nga mga radyo. Pwede ka po nga mag-monitor tutok man sa amon niya Facebook live streaming. Sa amon niya official Facebook page. XFM Kalibo 96.5. Katrapang Edgeline Saracanlao, good morning. Happy, happy monitoring kita, anak, katropang Edgeline Saracanlao. Mga
tropa, standby to talk. Dugang mga tupikoro, aton kanya pagatlakayon, dugang mga pagtamyaw, aton niya pagabasa. Sikaro man aton ro patrol, sa aton karo niya pagpanumbalik. Yamang ron sa programang Exciting Pilipinas. Magpanumbalik kita after yamang pila ka mga reminders. Kindly stand by.

0: Anton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño, it is Tansya Calibo, 54 years old. Ako hay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara hay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sino man una nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paag di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong napagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
0: Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that Plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: X FM.
0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium chain triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turmo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain Gid, ang sandigan. Kung

0: The Secret of Health.
1: Ang Perulina nga ni Sir Josil, isa sa mayor nga sangkap sa aton sa ringa Sunthorn Plus Gold Capsule. Para nga maprotektahan ng aton sa ringa kurason, ang aton sa ringa immune system, ang aton sa ringa lawas, kaga mga balatian nga may angot sa ni Sir Josil sa chronic inflammation, tungod sa iya sa ringa antioxidant protection, may ara man sang anti-inflammatory effect. Suporta sa aton sa ringa immune system para mabalanse siya. May cardiovascular protection siya. May protection against sa metabolic stress kagiban pagit nga problem sa lawas naton Sir Josil na posible magtuhaw tungod sa unhealthy lifestyle.
0: Sunthorn Plus Gold.
1: Manami pagit ko ni upod naton ang premium D3 capsule kag Sunthorn Vitamin C tungod nga kuni upod mo sila sa spirulina nga ara sa sangkap sa ni isang aton Sunthorn Gold Capsule perfect sa Sir Josil para sa magdulot sa antioxidant protection, anti-inflammatory effect, immune system support, cardiovascular protection and protection against metabolic stress.
2: Sunthorn Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline.
1: Karabanan sa nagainom sa ring aton sa ring ultimate trio ni Sunthorn Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule at Sunthorn Vitamin C. Ang isa sa ila si Sir Josil manutaran kaga mabatsyagan nagapagsik sila Sir Josil.
2: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Kasubong sing cellphone ba Sir Josil kung ano man niya gadget niya kung malobat gani kag hulaton no pagin niya may empty Sir Josil. It takes time para nga ma-energized siya liwat. Kasubong man sa aton sa nilawas Sir Josil wala nga kung hulaton mo na nga maglalai mo balatian budlay ka na kag medyo dugay-dugayan ka na mag-recover kag posible mas magasto Sir Josil.
0: Sunthorn Plus Gold.
1: Ang iban sa niya hindi man tanan pero kalabanan na nagabatsyag pa lang sang medyo maluya ila sining bisan sa paminsaron pamatsyagan sa lawas physical nga makahatag o kung maka-feedback bala sa aton Sir Josil pamangkot yun na maayo, suggest lang nato na aton Sir Ultimate Trio. After 1 week Sir Josil, ang ibang Sir 3 days time, nag-report na yun nga pagsik ila Sir nga pamatsyag.
0: The Secret of
3: Anong may ara sa Sunthorn Plus Gold Doc Leo? Sa Premium D3 Soft Gel Capsule, magluwasin na sa Sunthorn Vitamin C. Nga makabulig agud to, maka-normalize, kag makabalanse sa aton Sir nga blood sugar level Doc Leo.
1: Base sa pagtuon Sir Josil, pag-abot sa ni sa mga utanon, Moringa, ang bitter melon no kon ang palaya, ang spirulina, ang garlic. Makabulig sila Sir Josil para ma-improve ng aton sa ng insulin sensitivity. Dugang pa i-combine aton Sir Josil ang pagpasilak sa adlaw sa ringa nagahatag sang vitamin D sa aton. Pero kung hindi man gani ang pagtumar sa ni sang aton sa ng premium D3 soft gel capsule, kag sa insulin resistance ni Sir Josil ang iban kumpiyansa lang kay normal pa kunong ila sa ring blood sugar. Pero actually no, posible nagaamat-amat na Sir Josil sugod ang damage. Kagang manami pagit kay kung i-combine mo nga ito sa ringa Sunthorn Vitamin C Sir Josil, nagabulig sa samadasig nga pag-repair sa mga na-damage dira nga parte sa ato sa ringa cells, sa ato sa ringa tissue para madasig kita sa nima umpawan kung i-combine na ito na ring tatlo.
0: Sunthorn Plus Gold!
1: Kung nalimbawa gani, karon may insulin resistance ng isa katawo, pating yas ni mga joints, posibleng mabalda. Ang yas ni nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Sunthorn Gold Coffee Mix sa Sir Josil may ara sa sang ginatawag glutathione kag may collagen. Pero pag abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi man dira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit.

0: benefit ninyo, hindi na sila nga nakapangapian sa Sir Josiel eh.
1: Oh.
0: Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sang Sunthorn Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sila nga benepisyo.
1: Sa mga kalalakinan man actually nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sininga prostate. So para nga magkupos ina, kinanglan nyo manda nga isoflavon versus ara sa Sunthorn Plus Coffee Mix.
0: Correct.
1: Kasi sa mga kababainhan, dalas ang inatawag nato sininga hormonal imbalance.
0: Correct.
1: Imbalances.
0: Correct.
1: So pwede ina mga abiyan makabuliga ito sa ninyo Sunthorn Plus Coffee Mix because may isoflavon.
2: Yes, to help!
1: Subong baylo-baylo ito sa ninyo klima, ulan-init.
0: Hmm.
1: Breeding time ini and breeding period sang lamok.
0: Yes.
1: Possibly, carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one niya makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead niya magbakal kita sang simpleng mosquito repellent, bakal kita sang Sunthorn Herbal Oil kay pwede niyong papanyo samtang nagapamasahe ka mo.
3: The Secret of Health.

0: Oras mga katropa sa XFM Kalibo Philippine Standard Time, 51 minutos, mga taliwan sa oras, it alas 5 sa agahon sa tanyang pagpanumbalik programang Exciting Philippines. Pagkakaiba ninyo katropa, 30. Uy, karapang Aristo Natividad, good morning. Sa mga katropa nato na una kong saliluan, malinawak lang, kaya Alexandra Domingo Raneta, Alejandro Agnorman, Agdudong, good morning, una karon sa liluan. Malinaw. Well, mga katropa, sa atong karanya pagpurpadahin, sa atong karanya pagpangalagad, sa peak ng linyada na si Karapang Larry Boy para man sa mga prasyohanan at mga nagapangunang buhay ko ay nakaroon sa may Kalibo Public Market. Karapang Larry, may din niya gahoy na kamusta ro atong karanya sitwasyon na nakaroon sa may Kalibo Public Market?
1: Yes, good morning katropa, good morning para sa atong karang mga katropa pagpangati. Iyon man nalikita karang sa atong karang Kalibo Public Market para secure nyo ng mga kapangunang pamagapagbawang katawtaway para atong karang tindahan gloria kani nga basta bumawi o mando presyohanan karait atong karang mga isda katropang klerko pilang nagtaliwa na bigat nga raya karang mga inat daw kay abunda gid ratong karang asuha basta bawo para to pero sa bakara no nag pagpawi mando raya karang presyo gray nga nga may atong nga kamahagan nyo man pero atong karang pila ka mga isda katropang kler pero sa pagsikyar naton masya atong karang mga isla na siya kung makakaka ro rin karang ano ro banya ba nabi puro pangmos ang gidro atong karang balikya ay makara sa atong karang nasuhod yung pindahan kalay ko kung managkaliwan niya itong abundag ito ro rin karang suga pero sa pagsikya ay ro presyo ka rin manot eh tre karang amarot ay 220 pero rin karang per kilo eh tre karang amarot agro rin karang ataasa ay 180 per kilo agreposit karang puti kat Bigag ko imaw, 500 euro per kilo, rodanggit ay 350 man per kilo, agroray karang mga gat ay 400 man per kilo, pasayan may 350 per kilo, agroray karang tulisan ay may 120, agrotamban karay 120 man per kilo, agrobandagaan niya 340 per kilo, mamsa 350 per kilo, ubod karay 150 per kilo, durado ay 200 per kilo, agroray karang sila nga 120 per kilo liwet ay 260 per kilo agro bangos kara nga may 200 at may 180 agro saksap kara nga 120 ang humihumul kara nga 200 so, per kilo katropang per
0: sige
1: do you know rin do atong kara nga pagsikyar sa ray kara nga pila ka mga isda iya sa makaroon na katropang kler. Agro, dugang lang man sa atong karang nga mga tinuan on katropang kler. Pagong para 70 man per kilo, hamtak ay 100 per kilo, ang palay 100 man per kilo, kalabasa ay 50 per kilo, pakbet 80 per kilo, labanos 100 per kilo, sibuyas para 100 per kilo, bawang 150 per kilo, roguya ay 150 per kilo, kamatis 110 per kilo, agro rega nga obudit niya gal 70 per kilo ro carrots 120 per kilo patatas 130 per kilo agro pulyo kara nga 90 per kilo agro pixel kara nga 110 do rega nga per bundle et rega nga pixel so ro ina ta sa mga tinong ano nagdugang naman sa karne kara ita rega nga manok nga backyard ay 200 do per kilo agro rega nga native by 380 do per kilo ag sa karne baka haya 400 ro ray kara nga ro kilo agro ray kara nga karne at baboy mga nagtaas-taas si ray kara nga puhun piso may 310 yun no ray kara nga karne at baboy agro anak kara nga limpo ay 330 so ro yun do ano mga nagtaas-taas na do ray kara nga karne at baboy katropakler kung pilang inad na wabing ato ay 300 yung ro rekara na karang kilo ag sa rekara na limpo ay 320 pero sa makala 330 ag 310 no ana karang per kilo it baboy ya katropang per so yun do pagsisiyan ka base kung maubos ro rekara nga alaga ya it atong karang baboy ya sa atong probinsya it aklan katropang per sigurado gid magataas man do presyohan kara it rekara nga karne baboy sa aroy niya nga binababalita kung manya rin niya rekara nga mga sakit ba yung baboy nga ASF na anda ba nga gina balita balita nga ayaw mo ko tato nga probinsya at akan so rin doon na kung mag ano ba mag sige nga kung sugod niya atong karang nga isip sigurado ginyaro atong karang nga baboy ka mahal gumando presyo if atong karang nga baboy sa makaroon sa atong karang sugod itindahan pero kung ito kabi sa mga talipapa karakatropak na babarato pabatay na makikita kita na to 60 to 70 ano pag iya sa atong karang asugod itindahan na basta may kamahal-mahal sa sangkiri at tropak na so rin na mayro pag tikir na ito no katropak na ito atong karang sugod ito nga sa Libo Public Market. Reman si katropang Larry Roldan. Ito si Pem. Next sa Pimpem Kilibo, ang katropa mo.
0: 59 minutos mataliwan sa oras, alas 5 sa agahon. Thank you so much kay katropang Larry Boy Roldan sa mga alaman kayo niya pagsikyara no, sa mga presyohanan at mga nagpapunong bako no, sa may Kalibo Public Market. So yung gitangan niya, may mga sangkiriot ang paghugaga sa presyohanan no, at mga nagpapunong bako, especially sa karang karne at baboy. Atong karon nga ginakakubaan na kusumipa uman ro presyohanan ita karne at baboy bangod man sa pag-eat African swine fever. Well, mga katropa, rin na yung portion money tato niya pagpangalaga. The 59 minutos, mga taliwan sa oras, alas 5 sa agahon. Ay atod, anay katon, it's Hanton Gold Coffee Mix. Uy, mga katropa, start your day with the right cup of coffee. Dapat agahon pa lang, hay, healthy, giro aton karon niya mga choices. Dapat iya kita sa kaping manami go and very healthy pa. Makabuligid sa aton, ikaayong nga wasa. Mga katropa, Rosenton Gold Coffee Mix, ay ginapabas ko gula itong resistensya. White side effects, may santon, malunggay, pero lino agar. Mga natural nga sangkap, nga makabulig contrast, nagkagainya-inya bagatian. May glutathione tayo, nag-collagen, para sa makinis. Agmanami nga panit. Uy, mga katropa, ikaw bagay coffee lover. White oras, magprepare pagkaon, apang gusto nga maging produktibo ro kada adlaw. Hayaw ta kita sa Rosenton Gold Coffee Mix. Legit, yun, mga katropa, nga nasa tama ka ang desisyon kung early in the morning hay Rosenton Gold Coffee Mix yagiro imo karon nga ginahigop-higop. So mga katropa, Rosenton Gold Coffee Mix man hay makapanami sa aton niya panit kay manlay may collagen glutathione and there's more sa may mga diabetes sa may mga ginamonitor yung sugar level apang sa kape agwa na ila it mapait nga kape iyan na kamo sa Rosenton Gold Coffee Mix bangod raya may natural nga pang patamis sweetened by stevia. So mga katropa bakas at aninyo magbakaw mag-inom na dayon Rosenton Gold Coffee Mix kape nga nag-aamlig sa imong kagawasan panit ag itsura ang mga katropa sa Rosenton Gold Coffee Mix walang tapon. Makaroon ka nami irumang produkto at Yes to Health Incorporated kay man ultimo sachet it's Rosenton Gold Coffee Mix ay pwede pagid ninyo nga magamit ag magdaog it 3,000 pesos weekly para man sa Rosenton and XFM libo-libong papremyo. So mga katropa kinahangan niya mang ninyo nga magtipon per entry ay kinahangan ita 5 nga sachet it's Rosenton Gold Coffee Mix. So ayaw ninyo pagpilakan ro sachet it's Rosenton Gold Coffee Mix after ninyo nga timplahon kay man pwede ninyo magamit as your proof of purchase. Ang magwas karon ha pwede man ninyo magamit as your proof of purchase so sangka blister o kon sangka banig it's Rosenton Plus Gold Herbal Capsule sangka banig man o kon sangka blister it premium D3 soft gel capsule aga sangka banigman it's herb dietary herbal supplement for men ray maka to para mga produkto Yes to Health Incorporated nga magdaog kinyo chance nga magdaog 3,000 pesos weekly para sa ato nya weekly draw and that is every Friday and more than 100,000 pesos in prizes man para sa grand draw maka to para inyo karon nya mga entry or pagagamiton nya proof of purchase ay isugod sa sangka sobra isugod rin mong pangalan address isugod ko ano nga proof of purchase imo nga ginggamit contact number ag pirmahan ihugog rin yung mga entry sa mo niya mga drop boxes iya sa mo niya istasyon sa JS Bertolod Barangay Tigayon Kalibo and may ato man niya drop boxes sa may Pharmacia Gomez sa may Kalibo Shopping Center ag every Friday ha 9 AM ro pick up time so ihugog ninyo rin yung mga entry before pick up time agud makahingabot may ato man niya drop boxes sa Mayruel and Junior Barbershop sa Poblacion Bang Aklan, and every Thursday 12 noon ru pick up time. Mga katropa, paano pa yung ginahugat? Be healthy and get a chance to win big prizes sa nagapadayon naton ni Santon and XFM libo-libong papremyo. 2 minutos mga taliwan sa oras, alas 6 agahon ka na pang kay katrapang G. Roy Ontoy, good morning, happy happy monitoring, and of course good morning man kay katrapang Filiba Vicente Pamatian, good morning ka na pang Philips, ha, happy happy monitoring. Katrapang Michael Villanueva Solina, happy happy Sunday, a blessed Sunday gid katrapang Michael. Oy, sa mga katropa naton nga nag-walking, nag-exercise, nag-hikot na sa mga banggiran, dagapugan sa mga bagong bugtaw, di karoon ay kapi-kapi-kapi na mga katropa, mag-exercise, magpupahugas para manami ro imbukada katon eat adlaw. So sa mga katropa naton, on the way na sa tindahan, amat-amat na pangumpra mga katropa, samtang wapa masyado tawo no sa aton karon nga tindahan. Sa mga katropa naton nga amat-amat paagtot simbahan, good morning, good morning everyone. Katropang Robert Riontoy, good morning kay Jonathan D. La Vega, happy happy monitoring everyone. Oy, exercise na, upahugas-hugas na mga katropa, bangon-bangon na, ag mag-unat-unat, unat-unaton ro dapat unat. Ranyo ka yung mga tuhod, pilo-piloon, ag pautwason, gidaan ro inyo karon niya mga hugas. Kasungaro mga toxins, mga katropa, sa inyo karon niya kagawas-gawasan. Ago niya, hindi man kamo maging bago-bagoon, no? Mga katropa, pag-uagid, pasungawaro, hugas nga ron, mga katropa. Well, 5 minutos, mga taliwan sa oras, alas 6 agahon. Thank you, kina mga katropa, sa pag-iba kakon, makaroon niya adlaw Domingo. Bantayan gini nyo masunod man niya programa Bullseye Sunday Edition with katropang Arier RR. Kulaas katropang Makaldo Hermelin, good morning sa Sityo Kalampayan, Ginbaliwan, ha? May regida nga pag-monitor. Well, mga katropa, thank you so much sa pagtutok. Naging ka-partner, kabulig naton, technical side, katropang Zipwheel Kit Palmon, sa Kayit Patrol, katropang Larry Boy Roldan, and katropang Christian Villanueva. Sangagan man, ito ato niya station manager, katropang Jen Allen Escala. Sa ato niya general manager, Sir Edwin Garingo. So for all supervision, ito ato niya ever generous, malwan mabuti niya chief executive officer, Dr. Remy Lituoy. Ako man si katropang Claire Tian, niya nag-aiwan kinyo tanan. It mayad-ayad niya gahon. Happy, happy Sunday, mga katropa. Yamang ron sa programa. Exciting Pilipinas. It XFM 96.5 Kalibo. Ang katropa mo.
2: XFM. Mga katropa, exciting dito.

0: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, "Kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusukong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap." Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo. Tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesukristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas na papaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan. Nang sa mga bato, paa nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik. Di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan. Aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntuang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot. Di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin. Sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
2: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
4: FM.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako nga pala si Herina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
2: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gidbala. Tiintagli mabayad sang tusyon mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
9: Mag-Santon Plus Herbal Oil. Garantisado.
8: Maaasahan.
9: Sa sakit ng katawan.
8: Kaya, para sa maginhawang pakiramdam,
9: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
8: Ang pamahid na all-in-one.
9: Sa presyong magaan.
8: Santon Plus Herbal Oil.
4: XFM.
10: Mga katropa, excited!

0: taas, mga katropa, na size di size sa gahon na.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Pusat! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinion ang mga kontrobersiya ngayon. Pusat! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM Pusat!

0: at kinakagaw ang Banwa, Karaita, Kalibawa.
1: Busas! Busas!
0: Morning, Provincia, it Aklan.
1: Busas!
0: Ayong aga, Western Visayas. Malika mga tropa na sa aton kinakapaga, ililiba pag waragwaga. Bullseye! Sa Sunday edisyon ni aton kinakapaga, Talakay.
1: Busas!
0: Karaita, aton karanga mga balita. Nga aton magkaraga pag-istoryahan, tawaan itdagan ligwa. Sa kabilugan magkarat aton garanga pag-pangalagad. Ayan tisrong tanan. Ustara aton doon nagkaroon yung mga igmang hon. Sorry, bago man karang nagpanindahan. Masako-sako mga katropa. At tinda magkaroon sa aton garanga Kalibo Public Market. Tantangrong iba na aton doon nagkaroon yung mga igmang hon. Mangunguma mga negosyante. Mao na kapikapigid sa makaroon ka na kapang orason. Dahil sa mga katropa nga nagatutok na pinagi magkaroon sa aton ka Facebook Live XFM Kalibo 96.5. Good morning! Dahil sa mga katropa na aton nga naka-tune in man. Dahil sa iyo ka nagatistagsa ka mga radyo. Welcome mga katropa ha. Sa aton karagapaga ililiba makaroon niya agahon. And of course sa aton nung nagkaroon niya mga biyahero yeah, sa aton karagabanwa karat Kalibo kabugusan karaga probinsya karat Aklan.
1: Good morning
0: gida ba o nagasigabong gida kapi-kapi ang gida na isang mga katropa na aton ha.
1: Pusat
0: papataan na karahang over. Magkaroon ay wahagos ita sugod or mga trabaho. Rato no na karoon yung mga empleyado. Di op, makaroon ka nag-adlaw mga katropa. Iba may mga plano. May mga ginapanawan. Kapin makara sa bye-bye mo. Kanamiton kita na mag-pay-pay-pay-pay ita isda. Kapin kumain mo karanga kibansos. Siyempre, no, pwedeng-pwede man kamo karaga magpanagaan. Ita inyo karoon yung mga minsahe, mga katropa. Samtang kita karaga talakay. Ang karoon yung pagbasahon. Dari inyo karoon yung mga minsahe. O, hindi magkakalipat, no? Kay palo man, raton karang Facebook. Facebook page, mga katropa. O, share, raton karang programa karoon, bulsa. Good morning, anak Randy Archaga Santisas. Good morning, matigil magkara, no? Happy listening to Bruno Bravo. Alin ko kay Randy Archaga Santisas. Bo, grabe kita rana. Okay, Josephine Sistorias Valencia. Good morning, again. Pinamatik man magkaragaton. Shout out lang man. Sana karon yung mga barkada. Good morning! And of course, mga katropa, kay Michael Villanueva Solina. Good morning man. Una karon sa may laging Banwa Wis Numancia. Good morning again.
1: Good morning!
0: Ano na karon yung maigmang ho, dyan tutok magkaroon. Magkarang agaon. But anyway... Oras na tayo sa 21, no? Magkaroon ka nagagahon mga katropa. Yari kita sa mga balita lokal, nasyonal, nga nagkagatabo.
1: Busay! Busay!
0: May daywa nga ra ka mga 15 anyos nga estudyante. Halin sa may Banwa karat naman siya, nadakpan matapos mabugaan it marijuana. Ura karon sa area Itangalan.
1: Busay!
0: Imagine 15 anyos nagagamit it illegal karanga droga.
1: Busay!
0: Now, raya nga rang insidente mga katropa, nagapatrol rong kapulisan, no? Nga mabugaan it illegal karanga droga samtang nga nagalibot-libot raton karanga kapulisan aga gin may mga ginkuta na no sarong naya karon nga mga isudyan hasta nga may nahugog ana kuno karang illegal karanga droga.
1: Busay!
0: Ay kung mga pamatudan karanga gagamit sa nabaw bata pa mga katropa ubrahon raya karanga himo Kung nga nga ginabawal yung drive kasi illegal. No? Nga klase. No? Itaraya kara nga droga. Ha? Mga katropa. Sa aton kinagadugang kara nga balita, ginakasubo ita Department of Education or DepEd. Rong kinamatayon niya ra isang ka grade 3 student ura karon sa Davao City. Matapos ginhampak itraya karanga notebook. Well, grade 3 student patay mga katropa. Matapos mampakan itdaya karanga notebook, sigurado kara magangat-yangatra. May kabaskugon kararo na agot daya karanga grade 3 student. No, nataboraya sa may area at Lapu-Lapu Elementary School o na karon sa Agdao District, Davao City. Ay ginapayag itaton karagid nga DepEd nga raga paabot sanda ita pagpakigunong na no, usang pamilya at igwata karong raya kara nga estudyante. Sa pihak pagid kara nga bahin, may raya man kara nga nasapuan kara nga patay nga gawas. Itsang ka babaye pero nakasugod mga katropa sa malita.
1: Pusay!
0: Ha? Nagapagutaw-utaw una karoon sa Sangka Creek no? Sa may barangay Tanyag Tagig City. Ay ginaisayod makara no? Kay anoro nangin rason sarong raya karang pagpatay sarong raya karang babayi agagin sugod pa mismo sarong raya karang malita.
1: Pusay!
0: Ha? Mga katropa. So standby ka mo, no? Kaya aton rin nga pag-istoryan sa kabilugan makarat aton ka nagapag pangalagan. Anyway, may 18 anyos man ka rin binatilyo, arestado man. Matapos ka rin babakan, itaginapatihan man ka rin nga marihuana, no? Sa wili tangalan man. Sa ginpatigayon ka rin nga drug bypass operation, mga katropa. Standby tutok man ka rin, no? Sa aton man ka rin nga pag ay istoryahan ton. No? Oras na ton. May alasays, may chinko, no? Magkaroon ka na nga agahon kay Joyri Jorpo. Buna ka pinamati man magkara. Good morning, Kapitanay, no? Bago mag... Karoon ka na rumayan. Pakinit-initaanay, katropan Joyri Rimo, karang suksukan. No? Kay Cloyd Beltran, ba nagatutok man magkara. Good morning, Ed.
1: Good morning!
0: Katropang, Cloyd. Magasikyara na kita mga katropa, no? Sa dagagan magkarat aton ka nga panyempo, no? Pinagi ka sa aton ka nga doistik pag-asa Metro Manila. Ay kay Michaldo Hermelina, good morning, Ed. Always listening. Una ka rin sa may sityo, Kalampayan, Ginbaliwan.
1: Good morning!
0: Kababo na ka rin Kalampay, mga katropa, ha? Yo pagang Kalampay ko no eh una karon sa Ginbaliwan mo ko namiton kita maton anda karang ipadaga ani katong ang alimango. Morning ha katropang Hermelin Macaldo. Oh samtang nagatutok rato no karon ya maigmangod. No kapi-kapi anay pero ro kapi nga kramiton ya aton karang pagagamito. Rong Santon Gold Coffee Mix mga katropa. Noro kapi nga bukon yamang itmanami rana karang lasa kundi makabulik pa no sa aton karang kagawasan. So nagpabasko gra ha. Itraya karang resistensya. Wa kara ita side effects. May Santon malunggay spirulina. Aga garlic no mga natural karang sangkap nga makabulig. No kontra sa nagkakainyain karang bagatian. Bo karamiton gin nagkapi kagon. Nagnami para ibo karang gawas o nagwapo. Pero sige katropang Krisyan. Rosanton plus Gold Coffee Mix sa sarang nga mabakal sa Mercury Drug, South Star Drug, TGP at Generica Nationwide mga katropa. Kay Rolando Flores, mo nga pinamati man magkala. Good morning.
1: Good morning!
0: Sige. So na karon sa Mercedes Village, yung busuang ra. Kay Filipe Bisante, pamatian. Good morning, man.
1: Good morning!
0: Magkala sa aton, karikapaga, waragwan. Si Karon Tarera, aton, karikapan niyem po. Daw pinagi makara sa aton karga Dios ti pag-asa Metro Manila kung anong oras ka mo maglabing-labing nga. Kaping ko mga bigami graton karga panyempo. Dios ti pag-asa Metro Manila sa weather update standby.
2: XFM weather update.
0: Weather update. Sa weather update Dios ti pag-asa Metro Manila go ahead.
3: Magandang umaga po at live mula rito sa pag-asa Weather Forecasting Center. Narito na ang lagay ng ating panahon ngayong araw ng Linggo, July 26, 2026. At sa ating latest satellite images, makikita po natin yung bagyong minonitor natin itong mga nakaraang araw ay patungo na po sa may bahagi ng mainland China. Palanfall na po yung may international name na Nooul na pinangalanan natin Kia po nung nasa loob po siya ng Philippine Area of Responsibility. Hindi na po ito direkta or even indirectly nakaka-apekto pa sa ating bansa. Mapapansin po natin, may mga kaulapan pa rin lalo na dito sa malaking bahagi ng Luzon at dito sa may kanlurang bahagi ng Kabisayaan. Yan po yung southwest monsoon o habagat na patuloy na magdadala ng maulap na kalangitan at mas malaki pong posibilidad ng mga pag-ulan sa malaking bahagi nga ng Luzon, lalo-lalo na po sa may western section ng Luzon at dito sa may kanlurang bahagi ng Kabisayaan. So asahan pa rin po ngayong araw ng Linggo, posible pa rin na maulap yung kalangitan at may mga posibilidad ng mga pag-ulan. Bagamat inasa natin na mas mababawasan na po yung mga malalakas sa mga pag-ulan. Samantala, mapapansin po ninyo, wala na masyadong kaulapan sa may bahagi naman ng Visayas at Mindanao. Hindi na po masyadong nakaka-apekto ang habagat sa bahaging ito ng ating bansa. At mga localized rain showers and thunderstorms naman yung mararanasan, lalo na po sa dakong hapon hanggang sa gabi. Sa ngayon po, no, maliban sa southwest monsoon at yung bagyo na nasa labasan ng PAR, ay wala na po tayong minomonitor na anumang low pressure area basta pinakauling datos atin sa kasalukuyan sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Samantala naman, may naka-issue pa rin po tayong weather advisory na asahan pa rin ngayong araw. Posible po kung minsan may malalakas na mga pag-ulan pa rin, lalong-lalo na dito sa may kanlurang bahagi po ng Northern and Central Luzon, itong area ng Pangasinan at Zambales. So ngayong araw po, dulot ng hanging habagat, posible pa rin yung moderate and at times heavy rains po dito sa bahaging ito natin bansa. Bagamat inaasahan naman natin na within the day po ay mababawasan na yung malalakas na mga pag-ulan. Mag-ingat pa rin po yung mga kababayan natin, lalo na sa Pangasinan at Zambales, sa mga posibilidad at mga potensyal na mga flash floods and landslides. Samantala, dito sa Luzon, inaasahan nga po natin dulot ng habagat, ang malaking bahagi ng Luzon ay makaranas pa rin ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat ng mga pag-ulan, pagkilat, pagkulog, lalong-lalo na po dito sa may kanlurang bahagi ng Luzon. Yung agwat ng temperatura natin sa Lawag nasa 25 to 32 degrees Celsius, sa Baguio naman nasa 16 to 22 degrees Celsius, sa Tuguegarao 24 to 32 degrees Celsius, habang sa Metro Manila 24 to 31 degrees Celsius, sa Tagaytay 22 to 29 degrees Celsius, habang sa Legazpi 26 to 31 degrees Celsius. Inaasahan po natin, lalo na sa mga kababayan natin sa may eastern section ng Luzon, mas mababawasan na po ang mga pag-ulan, posible po generally fair weather na sa araw na ito. Sa Palawan, Visayas at Mindanao naman, ang bahagi ng Palawan makararanas din ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na mga pag-ulan. Agwat ng temperatura sa Calayan Islands 24 to 31 degrees Celsius, sa Puerto Princesa naman 25 to 31 degrees Celsius. Habang sa may kanlurang bahagi po ng Kabisayaan, lalong-lalo na po sa may lalawigan ng Antique at Aklan, posible din ang maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat ng mga pag-ulan sa araw na ito. Habang ang nalalabing bahagi ng Kabisayaan ay makararanas naman po ng mga isolated rain showers and thunderstorms. Yung agwat ng temperatura natin sa Iloilo, nasa 25 to 33 degrees Celsius. Habang sa Cebu naman, 26 to 33 degrees Celsius. Sa Tacloban, nasa 26 to 33 degrees Celsius. Samantala, dahil hindi na po masyadong nakaka-apekto ang habagat sa bahagi naman ng Mindanao, ngayong araw po, mas inaasahan natin ang generally fair weather sa malaking bahagi ng Mindanao. Ang inaasahan po natin sa dakong hapon hanggang sa gabi, posible pa rin po yung mga localized rain showers and thunderstorms. Kuminsan po kapag may mga severe thunderstorms po tayo, nagdudulot pa rin yan ng mga flash floods and landslides. So matinili pong naka-update sa mga ini-issue warning po ng PAGASA, lalong-lalo na po sa PAGASA Mindanao Regional Services Division. Agwat ng temperatura sa Zamboanga nasa 24 to 33 degrees Celsius, sa Cagayan de Oro naman 25 to 32 degrees Celsius, habang sa Davao 25 to 33 degrees Celsius. Samantala po, sa inaasahan natin na sa mga susunod na araw, bukas po, posibleng may mga kalat-kalat na mga pag-ulan pero medyo maulap yung kalangitan sa bahagi ng Ilocos Region, sa amin po dyan sa Bataan at sa Zambales. Dulot po yan ng southwest monsoon, so posibleng may epekto pa rin ang habagat bukas dito sa may kanlurang bahagi ng Northern and Central Luzon. Pero malaking bahagi po ng ating bansa bukas, makararanasan ng mga generally fair weather po na may mga localized thunderstorms. Pagdating ng araw ng Martes hanggang Huwebes, inaasahan naman po natin natin. Generally, fair weather na sa malaking bahagi na ating bansa. Hihina na po itong habagat at wala pa naman tayong inaasahang low pressure area base sa pinakuling datos po natin. So asahan natin this week, generally fair weather po sa malaking bahagi ating bansa. Pero asahan pa rin, posible yung mga localized thunderstorms sa hapon hanggang sa gabi. Sa lagay naman po nating karagatan, wala po tayong naka-issue na gale warning sa kasalukuyan at katamtaman banaya dahil sa katamtaman po ang inaasahan nating magiging lagay ng ating karagatan. Bagamat mag-ingat pa rin po yung mga maliit na sakyang pandagat, lalong-lalo na kapag may mga thunderstorms, kuminsan po nagpapalakas siya ng alon ng karagatan. Samantala, ang ating araw ay sisikat mamayang 5:38 na umaga at lulubog, ganap na 6:27 ng gabi. At sundan pa rin tayo sa ating iba't ibang mga social media platforms. Yan na rin yan po yung X, Facebook, YouTube at sa dalawang websites ng PAGASA. pagasa.doc.gov.ph at panahon.gov.ph na real-time. Makikita nyo po yung ating mga latest thunderstorm advisories, rainfall information, heavy rainfall warning at flood advisories sa buong bansa. Nakamapa po yan. Again, real-time. Punta lang po kayo sa mga websites ng PAGASA. At live naman nagbibigay update mula po rito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Ako si Obet Badrina. Maghanda po tayo lagi para sang ligtas na Pilipinas. Maraming salamat po. Have a blessed Sunday sa inyong lahat.
2: XFM Weather Update.
1: Weather Update.
0: Thank you so much to sa Ton Cargadios ng PAGASA Metro Manila. Oy, good morning kay sa all the Zonyo MJ. Bawang nagpinamati man
1: sa Cargadios.
0: Kay Rainier Rosgal. Signal number 9. Git aron typhoon iya. Hong Kong, no? Katropa nga Rainier Rosgal. Kundi kita karang magkasaga. Basko guda makaroon dahil karaga bagyo. Kay Noemi, oy kay Ma'am Noemi Dalida Andrade. Bow, good morning, Ged.
1: Good morning!
0: Mga manugturo, anay, katurang kabot-buot. Ma'am Noemi, good morning, Ged.
1: Good morning!
0: Nakaroon sa Banwa Karaita Bank. Hey, mga katropa, pag-istoryahan tanay, daya karang 15 anyos nga estudyante. Halin sa may area karat numan siya, nadakpan matapos mabuganit marihuana sa may banwa karat tagalan.
1: Pusay!
0: Ha? Sambilog sa ginhimo it aton karang otoridad ging kustodiya. Raya karon nga daywa nga 15 anyos karang gagaki. Mga estudyante pa eh. Ha? Matapos ginasuspet sa han it marihuana o nagkaroon sa may barangay Hawili, Banwa Karatangan.
1: Pusay!
0: Mga ultro adlaw samtang naga-roving rong katapo kara itangalan municipal police station kaibahan rong sangka entel operative nga si tahon nanda rona sambit kara nga mga pamatanon kaibahan rosambilog pa samta nagagubugubog sa duyan una karon sa Hawili Beach Tangalan.
1: Pusay!
0: Oh, hay bangod sa ginasuspet sa han base nagkating classes rong mga raya. Diba? So ginpanginwaga. Ginpanginwaga pa it isaga nga sanda estudyante. Ang naghambang nga taga Kalibo sanda apang aksidenteng nahugog rusangka sa say itda gina suspect sa hang dahon itdaya ka rin ng marihuana samtang ginistorya itaton ka rin ng kapulisan.
1: Pusay!
0: O, ay di ka rin nagpagagyo rong mga CICL nga ra aga kung sa si nakipagdumugugan nakipagdumugugan parong kapulisan ka rin no, especially rin aton ka rin ng hepe itatangalan aga si Police Captain Jason Mausig sa Sambilog mga katropa ang nga minor din. So may nakabuhi. Ay bangod ba dan logro anak karangagawa sa hugas. Aga nabilin it mga suspect randa karang backpack nga may sugod nga identification card sangka sa say itag na suspect sa han karang marihuana aga sangka wa it sugod karang sa say. Of course, raw pakitit dahil karang sigarilyo nga may nabilin karang marihuana residue.
1: Pusay!
0: An And then, nag-surrender kararo mga minor de edad sa aton karanga numan siya municipal police station. Matapos rong ginimo karanga hot pursuit nga gin kasai ta kapulisan. Sa party ta aton karanga tangalan, ginasugid nga raga ako rong daigwa nga nagagamit sandat daya karanga droga. Apisar pa nga ginapanginwala raya kung ang daman karanga mga ginikana. So may ginapanghugat karanga disposition, of course, formal karanga assessment. Discernment report alin sa aton karanga MSWDO nga igapagwa. No, sa adlaw kara ita lone. So, syempre, minor, no? Nakadepende man sa mangin resulta pagid karataya karanga drug test ag assessment kon pasakaan sandara na itaray karanga kaso karanga paggapas sa section 11 o kon position of dangerous drugs ak mga katropa ag section 15 o kon use of dangerous drugs ita Republic Act 9165 or Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Samtang nga para yun man nga ginatumod rum pangatlong kaibahan nanda nga nakapagagyo kara. Well, bukunta itaya kara nga normal. No? Kahapon may bypass operation man, no? Naman karon sa may hawili tangalan ba 18 anyos pa na dakpan mataya kara nga illegal kara nga droga marijuana man mga katropa. Ngani, raya karon nga nagagapnaag kara nga ginakagakipan kagabanat mga minor de edad. Makabagaka rumpag ilinabo nga rat mga minor de edad nga nagagakot sa paggamit nga rat daya kara nga illegal kara nga droga. Sanda kara nga pang idaron dapat nakatuon sanda kara nga pag-eskwela. No? Paghubog sanda karanga mga handom sa mga ulihi karanga mga inadla. Pagpahaom, no, sanda karon nga kinabukas. Nga imbes, rupila, hay nabutang sa mga sitwasyong pwedeng makasama sanda karanga kagwasan, edukasyon, aga bilog karanga pagpangabuhi. So, hindi na ton maikakaila nga may pag-asabtok rosang ka pamatanon sana karon yung mga naging desisyon. Samtang sandarahay nagabahog, amat-amat kara, nanda kara nga nasa sayuran, rung pinagkaiba itama, agraya kara nga saga. So hindi man dapat maliwalaon kara, rung impluensya itaton kara nga palito. Rung saga karanga barkada, kakugangan it guide it pamilya, problema sa panimagay, ag mangin rung prisyon halin sa mga barkada, pwede nga magduso sa sangka minor de edad, nga magkisting or paggamit it illegal karanga drug. Kasi bukon nga mang ita insakto nga puro tauan tagang it leksyon. Nauraya karanga minor de edad. Importante ro pagpatuman itraya karanga batas. Ngunit, bangod sa minor de edad nga gakot. Siyempre, dapat man pagkatauan ita leksyon magbago pinaagi itaya karon nga counseling. Rehabilitation kung kinahangganon. And of course, rung padayon nga suporta halin sa pamilya, eskwelahan, agraya karaga komunidad. Ay para ra, punggan, raya karaga paggamit, itiligal karaga ng droga, kundi buligan, sanda karaga makabalik sa tama nanda karaga pamay. So kadungan karaga may mabaho karaga responsibilidad rung mga ginikana or nagaalaga. Unang una rong sapat nga oras na no, kamusta na? Communication. Nagaistoryahan pa mga kamuki mo karang aunga. Nano gin-advisean mo? Kasi rayarong importanteng proteksyon kontra sa mga bisyong ag importante kararong papel ita mga eskwelahan ag lokal karikang gobyerno sa pagtao it edukasyon may kaangtanan sa perte kadrikado karang illegal karang droga ag sa paghimo it mga programang nagatao sa pamatanon din positibong pagatawaan ng dakarat oras agraya karanga talento.
1: Usay!
0: Sa uli kararong mga minor de edad, di ba ka? Nga nagagamit it illegal karanga droga, buko niya mang it simply karanga isyo. Da? Raya hay nagakinahangan ita sama-sama karanga paghugas. Na? Makaron say naton sa anda karanga pang idaron kapinray karanga 15 anyos. Magayo pagkaranga pagkasakaan at daya karagakasaw kasi ngini minor di edad. Ako ka nagamba. Sayod na landa karamang katropa. Ro, tama ag saga. No, saan da karanga ginahimo. Di ba ga? Ro, tama ag saga. Oh. Kasi, pag-uon mo lang, mau manjapon, pauman-umanon manjapon ang dakara nga ginahimura.
1: Usay!
0: Ah? Ag raya gitaro, ginaugtasan man it kapulisan. Oh. Makasugubo man niya isipon. Ah, sa maabo ka nga aspeto. No? Kasi kinabukasan it mga minor de edad kararong nakasalalay tapos magita mo imo nga nagagamit dahil karang marijuana
1: at
0: lumabaho karang kutana sino ro nagatao it daya karang mga marijuana sa mga minor de edad di ba ga nga para tawaan ang dahil karang sa idandar edad. Oh, well, tama ro paggugagarat ka pulisan. Mag robing-robing. Kapin ko may nakikita sanda karang makaduguda karaga sitwasyon. Kasi dagaman sanda karang trabaho, rung pagpatuman or pagprotekta na sa aton karanga komunidad kontra sa illegal karanga droga.

0: mga katropa. So may mga background na matnahi mo ita araya ra nga kwan eh, mga minor di edad. Unang-una siguro man sa panimagay unano ginaimplong din siyahan ita daya karon nya barkada. Mga katropa. Ay, good morning na kay Cloyd Beltran. Yes, nagapinamati. Ay, kay Stanley Candelario na karon sa may Juana, Sigkay Banga.
1: Good morning!
0: So, good morning, kid. Nagatutok man magkaras sa aton karagapaga waragwag kay Rod Salvador Bao. Good morning, man.
1: Good morning!
0: Nagkapi-kapi man sa magkaroon karagapaga orason na naman rin mo na karagaplastada man. Katropang kuan. Rods Salvador na kuno sa may banwa kara ita Libacaw. So kung mapamatud-an sa investigation nga nagagabag sanda sa aton karaga batas, may mga pwede nga igasampa karang kaso kontra sa mga minor. Bago rong matabo, importante nga mapaagi sa drug test assessment or discernment report ita mga otoridad agod matumod rong tama karanga legal karanga tika. Agod 15 anyos sanda may mga bata sa Pilipinas nga nagtao it espesyal karanga pagtrato sa mga pamatanon nga naka or involve sa paggabag kapin sa illegal karanga drug. Mga katropa. So depende para kasi may ipaagi kara. Possible no matawaan sanda kara ita nano pagkataon kara nga magbag-o pinaagi sa tama karang intervention, counseling, ag rehabilitation. Kung kinangganon mga katropa. Ro lay gay kara, ro sambilog kara sa importante nga dapat matawaan ita atensyon no particular rong mga ginikanan nga ra kapin sa mga minor de edad. Oy kay Chubby Rapis ina, good morning gid. Mahay umon nga agahon managni gid magigop-higop it sa bawa sa sabawa ni DJ Chan.
1: Good morning.
0: Ikaw good gid nagagaha. Ate sorbol gid eh. Shout out gid una karon sa may barangay Tambuan na Malinaw. Good morning gid ha, katropa nga Chabi.
1: Good morning.
0: Tutok naga pinamati gid magkara no sa aton kinaga pag ililiba. Speaking itaya karanga mga nadakpan karanga mga minor di edad nga nabugaan nga ray ita mariwan. May ginpatigayon man karanga bypass operation. Partikular una man gihapon sa may Hawili Beach. Tangalan.
1: Usay!
0: Agraya karaga suspect. Residente it Monlaki Ibahay. Ag helper sa pangisdaan sa may Pandan Antique.
1: Usay!
0: Ginarestore karaga suspect man. Matapos nga babakan raya itsang ka plastic sachet it ginapatihan dried marijuana leaves. Kusang ka police pusher buyer kabaylo it 1,500 pesos nga buybas money. So kabo-abo na makararong mga nadadakpan. Hago sunod-sunod. May ginapatigayon karanga bypass operation. Mga katropa, ano may season tiguwa idraya karanga mga or nagka-tsempoga mga katropa. Samtang sa ginapatigayon man karanga body search sa suspect, narikabir pagid kararong dugang karanga sangka plastic sachet it ginapatihan man karanga dried marijuana leaves. Sangka foil aga personal karanga kwarta. Of course, no gin pamalibaran it si suspect sigon. Nga ana raya karon nya man recover karanga item. Agahom kara imaw nga magpa-drug test bangod nya suno kana nga uwa imaw nagagamit ag nagabaligya kara mga katrop. Ag bago pa man siguro imo handa pan sa operation. Hayda ga

0: human pa anay sanda ko anay karaga barkada o nagkaroon sa wiliman. Matapos imaw nga ginsugang sa may area karat pan. Basta illegal karaga droga, imo karaga pag-aatubad ngon, kaso karaga pagbayular sa RA 9165 o kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Oh, ngani sa mga wa paraga kon nagabag-o. Ano pa rin inyo karanga ginahugang? Ha? Kinangan pa nga i-monitor? Mga katropa. So, syempre, sinaton, malisod na takunta magbag-o man. But importante nga magbag-o, kapin kung reimo karanga kabuhi, nagagamit ka it illegal karanga katropa. Kay Francis Sinel, live from Dublin City. Wala karon sa California, USA. Mga katropa na to, una karon yung mga OFW, ha? Halong-halong ka mo da, ha? Good morning, Ged. Grabe kita si katropang ron. So, pilagot anang katasar o anang karangan na inom mo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, bapito. Got anang mga katropa o anang karangan ginom inom. Ito na nga ni, makwanon ka ang kukapi, mapalpitate ka o team. Kay Mikey De La Torre, good morning, Gid. Mayad man karang pagpamati, no? Sa nagabaligya it mga Santos, bow. Wala karon sa may likod, ita simbahan, no? Kay Kuya Ide Villarroben, kay Zima Religious Articles, bow. Nagapinamati kita na kung no makaroon sanda o na, oh. Good morning, Gid, ha?
1: Good morning!
0: Basta kibahan yung si katropang Mikey De La Torre, bow. Kibahan kita na kamo sa pag-shoutout. Katropang Mikey, ha? Good morning, Ged. Ba, nagatutok, nagapinamati, mansanda, magkaroon na ba? Nagasigabong kita, ano, ano, ano. Shout out lang man ko, no? Sa Alpha Omega Beta Ombits Fraternity and Sorority 1976.
1: Good morning!
0: Good morning, Ged, ha? Katropang Mikey, ba, nagapinamati, man makarakato na sa aton ka nagapag ililiba. Well, no? Sa mga katropa na aton, yung nagatutok, makara sa Facebook. Pwede ka mong kara. No, nga mga komento, no, sa aton karanga pag pangalagad, makaroon karanga agahon. At sa raya karanga pag-inabo sa paggamit it illegal karanga droga. Mga involved na aton karanga mga igmanghon. Ro biktima karanga number one, ro andaman mismo karanga pamilya. Ha? Kasi, kung may involved mga katropa sa sangka panimagay nga nagagamit illegal karanga droga, no? Delikado man, rubilog karanga pamilya. Wa it may maayos karanga pagpangabuhi, no? Kung may sambilog una karon nga nagagamit. Kapin makaroon, iba ka rin, ginaproteksyonan yapon it pamilya man, mas nagagamit na daya karang illegal drugs. Kasi nato resulta, karo iba ka rin, nakakahimo it wautana sa ayos. May mga nagapanghimugos mga katropa sa minatod lang. Ha? Pero iba ka rin, nakakapatay. Oo. Pero iba, waun sa katinuan eh. O man rin pagresulta karon. Oh, kumbaga bangag gundi ba? Wagon ni Agos it pilang adlaw karanga to. Ay bangot hainar anda karanga pamatsya. Ah, mga katropa. So, wagid it manami karanga resulta eh. O galing ay duto hasta makara. Kababo pa si Japon karanga natitikwe. No? Raya karanga mga kapun. Dapat sambilog karon isip-isipon yun. Inyo lagi karanga pamilya. Madakpan ka mo, sinoro nagasustento. Kasi makabaga, karong padayon ka nga pag ilinabo ka at illegal ka nga droga sa aton ka nga palibot. Diba ka? Buko niya mang kara ginasama drong kaiwasan it mga nagagamit. Pati ro pamilya, edukasyon, pangabugian, ag kaguwasan it aton ka nga community. Ag mas makabaga ka, may mga minor di edad rong nagakot bangod sa nga imbis sa pag-eskwela, pag-abot kandag ka rin ang pagpangabuhi, ibutang ra anda karang sitwasyon nga pwede nga makasama sa anda karang kinabukasan once anda ay nagagamit. Agrong paglaban sa illegal karang droga, no? Bukod niya mang naka-asa sa mga operation itaton karang kapulisan. Importante man rong aktibo karang papel it mga ginikanan. Mga katropa, oh, ay ulihin din ni Nogso karang. Wabatani sa una karang itdaya karang mga pag-hinogse. Unang-una kita karoon nga banyaban man. Pag hidak pa na, ay una na mga katropa. Mag tangis-tangis yun doon. Ay, alin naman narakon ka rin. O nga pa, alin naman narakon ka rin ka pamilya. Masarap ulamin ngayon ay gulay na kalabasa at basta lahat ng klaseng gulay. Una sa bahay ko, bo, kababo ron. Katropa nga Tristan Miranda. Uy, nagatutok kita makara, ha? Kay Marilyn Miranda. Ba, masay inubra mo. Tako nung tinuga si, ano? Si Tristan White Gulay. Katropang Marilyn. Alright, sige. Oras na ito mga katropa. Belasoy 57. No? Karagagano. Oy, standby tutok no sa pila pagit yung mga mainit-init karagabatupiko nga ton karagapag-istoryahan. Parang balikan ta, tegawa kita pila kang reminders kali.

0: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
1: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
2: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ng physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga infeksyon dulot ng bakterya, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3, kung iinumin araw-araw, ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotic sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid sa tiyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ng medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bakterya na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibo tibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
1: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
3: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, keep our home always clean at araw-araw din kami naka-Premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified Premium D3 users.
4: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
5: tropa? Yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
6: Ako si Hana Angel Castillo, itmanggan ba nga akla nagkapasalamat sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa ako nga nadagdaan ng 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-intra man sa Santon kay XFM, libu-libong papremyo.
5: O, ikaw man ka tropa, may chance ka pa magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalindi ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: Santon Gold Live Testimony.
7: Lynn Anyosa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit. Patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
0: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
8: XFM.
1: Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
9: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
10: Santon Plus Herbal Soap.
11: Normal Oda, Tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
10: Santon Plus Herbal Soap.
12: Pili na!
10: Santon Plus Herbal Soap.
1: Sister Pain.
13: Ako gali si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sahit sakit. Hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Daso na sakit. Tuloy ang hanap buhay.
1: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na lang Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric, na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung mangosteen na may Santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santone Gold Herbal Tea.

0: Taas mga tropa na Shete Jess Saga. Para pa rin kita mga tropa, no, sa aton kira kapag ililiba magkaroon, no, programa magkaroon Bullseye. Sandig edisyon ni taton kira kapag talak. Okay, good morning na kay Salvador Curas.
1: Good morning!
0: No, nagapinamati una karon sa Canada, no, po. May dahil kira gagahon na, mga nagamig lang panyempo, no, una karon sa Canada. Anyway, mga katropa, no, sa aton kira dugang karang pag-istoryahan. Daya karaga masubo karaga gindangatan, no? Ita wagong dagon karaga grade 3 student patay matapos man ginasugid nga bugbugon itatlo ka mga gagaki nga kaklase na mismo una karon sa Davao City. Based sa ginshare it pamilya sa social media, ginasugid nga ginbugbog rong biktima itatlong kalaki nga kaklase naman mismo, ha? Gindaga paro raya karangunga sa Southern Philippine, Philippines Medical Center or SPMC matapos magbatyag. Itpagpanakit itdaya karangungo kung sa siin nadiskobre sa CT scan nga nakangkon raya it blood clot na sana karangungo. Isa niya gin paidagumgon man sa medical nga atensyon raya karaga biktima. Hay gin bawian man raya ita kabuhi. Mga katropa, no. So ko baabo karaga nagakagatabo kreskilahan, no, riba kara. Naya nga bangod sa pagpang buli. Mga katropa, pero number one, may mga buliging sa sugod it daya karaga eskwela. No? Well, say na to, dapat ro eskwelahan nga ra. Guwas nga lugar. Kunsiin, una magkantiguhan, daya karon nga mga inunga. Bukon it lugar nga ginakahadlukan, bangod sa pagpanakit, or may pagpangapi nga nagakagatabo sa sugod it eskwelahan. Kasi kung may mga sinyales it bullying, or physical karaga pagpanakita, importante nga masolusyonan, no? Itaton karaga deped or mga manugturo or administrator agod hindi maglala rong sitwasyon. No? May mga programa dapat karaga paghimuon kasi hago sunod-sunod makaray. Madugtuman yan eh naton to sa may Tacloban, Leyte. Ha? Pilata ka to rong nalastruhan. Pila katoro nagkagamatay, bangod sa mga pagpamarilman, it mga estudyante, nga puro mga minor de edad pa mga katoro. So, importante nga matutukan, raya karon nga anti-bullying, kapin sa sugod it daya karaga eskwelahan. Kasi rong madasig nga pagtao sa mga reklamo ang maayos ka nga pag-monitor sa mga estudyante, importante ka nga parte nga mapabilin rong kagawasan sa sugod itraya ka nga eskwelahan. Ang kadungan ka may mga importante ka nga papel rong mga ginikanan sa paghubog, sa pag-ugali, itanda ka nga mga inunga. No? Unang-una rong pagtama ka nga pag-guide para kanda. Rung pag-respeto sa kapwa ng dakara estudyante. Ang taba nga pakitungo mga katropa or pag-control sa kaakig. Ha? Raya rung mga importanteng una nga mga matawaan or maturaan daya karon yung mga inunga. Kasi kung may isang kaunga nagapakita it agresibo nga pag ugali. Importante gagi kara nga mapanuhan or mabuligan bago paraya mag-abot sa mga uwa sa ayos kara nga ginahimo ko nga. Importante rumangin madahan mga katropa, no? Para mabuligan daya karon yung mga inuwa. Kasi ara, may imagine grade 8 pa lang, no? na sa high school, mga katrabaho. Well, dahil karang trahedya, dapat nag-selbi yun. Kasi kabaabo ta na karang report. Actually, kabaabo karang mga may mga nadadakpan niya ni Karatdaya karang siya. Mga illegal karang droga. Kapin sa mga estudyante nga nagapasugod sa eskwela. No? So dapat number one eskwelahan ginamonitor itraya karang mayada. Ro mga inunga, no? Antis pa man ba si may mga makahimo sandali halimbawa itraya karang mga himoon sa sugod dai karang eskwelahan. Nga ulihin na raya karon nga tanan, no? Ay ribabi kara magabantayang bukon baga itraya karang bastante consistent, no? Nga ginatawag naton kasi may una kara nga kung may mga isyu nga mamakraya mga katropa hindi katugang no ban mabantay ita mayad kung sin tapos na daya karon nya nagakagatabo karang incident dibaga oy sa hindi magkarabaga buhay magasikyar kita daya karang police report ni katropang Cristiana Villanueva mga katropa bata anyway no sa mga katropa padayon sa gihapon kita no sa pagbaton no ita daya karang Santon and XFM libo-libong pa-premyo halimbawa kung may imo karang sang kabanig it's Santon Gold Capsule or sang kabanig it premium D3 soft gel capsule or sang kabanig it turbo food supplement for men pero kung wa karon pero may imo karang lima ka man sa say Santon Gold Coffee pwede na ra no gamito naton sa aton karang Santon and XFM libo-libong pa-premyo. So kada Domingo, especially ray karang Friday, may ginaanunsyo kami nung no, mga daog itdaya karang 3,000 pesos. Para hasta para daya karang Disyembre mga katropa. Raymo gilang karang himuon, no? Ibutang sa white envelope, raymo karang promo mechanics, no? Mga katropa, butat imo karang pagan address contract contact number aga imo karang signature and then ihugog sa aton karang mga drop box. May aton na karon sa may banwa karat mga para hindi kon karang magpakalibo na karon sa Ruel and Junior Barbershop may aton na. Sa shopping center na karon sa Farmacia Gomez. May aton na no na karon mga katropa, pwede nyo ihugog una. So sa Disyembre raton karon nga grand draw prizes may sa first prize 50,000 second prize 30,000 third prize 20,000 ag may aton karon nga 10 consolation prizes nga tig 5,000 cash each. Paldong paldo si lolo mo. Kung magadaoga mga katropa sa aton karon nga pa-promo rong Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Aren, mga katropa, no? Syempre, sa mga produkto ito, aton karang Yes to Halta Incorporated. Rung Santon Plus Gold, no? Kapinuna para malikawan aton dung pagtinaas nga rat sugar level. Halimbawa, kung may imo karang diabetes, blood sugar, no? Kapin kung ginagaoy ka, permi karang ginawaw. So, hindi pagbaliwalaon rung mga sintomas itday karang diabetes. Rosanton Plus Gold ay may ampalaya ang spirulina nga natural niya gabulig sa pag-regulate it asukar sa inyo karang dugo. So, hindi pagpabayaan nga mangin matamis karang kabuhi ag magpait bangod sa mga sakit. Mag-Santon Plus Gold, mga katropa, ikaw lagi ang una, 100% herbal extract available in a leading drugstore nationwide. Okay, sa itong kinagapag para yun, no, nag-standby no, si katropang Cristiana Villanueva no, sa anagkara nga natipon nga police report. Katropang Cristiana sa police report, standby.
1: XFM. Police report. Police report.
0: Yes, report, katropang Cristiana, good morning.
2: Good morning.
0: Katropang Ariel RR. Kasi kanang miton gyud ka karon.
2: Ay
0: dapat ay relax.
2: Dumdum gyud ta atong karang mangod nga pagdiluwad lang isa family day ag magsimba gid no sa atong karang mga Roman Catholic na tunong na
0: simba gid
2: ay inog simba gid ra hay Domingo katropa nga ag isang oras malagi na pangayo kita pong kailangan mahal niya makaako. Pero raan na lang oras, ngayon kita pa kayo, kimo makaroon, ay, ulaot na patropang araw.
0: Royan pa nga nyo, subo, no? Sa minatoo diya, kung may mga problema lang rosang ka tawo, di ka tugat na nagpagapit.
2: Yes. Aga, kung may kinangan, katumalang nakadumdo.
0: Oh, ay kung mamanit, dahil karaga kinangan, bahala ka dyan.
2: Bahala ka dyan. Ay kung may ginakinangan man kimo, sabi, Ar, kumusta? Ay, kumusta? Ay, kumusta? Ar, pwede ako ka-utang 500. Balik ka lang sa sunod nito. Dahil nun, Omar, kaya mag-andam ka katropang Ar-Ar. Kung may imong amigo, kilala nga nag-message kimo, good morning, good afternoon, good evening.
0: Kamusta 3 years nga wa ka mo nag-kuhan, kontakan ba ka? Tapos gulping nga nagmakato? Aba, yes. So, delikado kita ba ito, Dron?
2: Basta pag umamaw, kamusta ka? May kasunod dahil doon.
0: Hindi yan ay number ko nun nanda. Nga may pagkabay buhay nga, wakin mo na ka, kamusta? Ay may sunod yung dahil doon niya. Pwede ka utang?
2: Ay, kung si katropang ninyo, matropang niya na message, oh, what's the problem? Narabis ka, hindi ka tinagkamusta ka na. Gahambat, yagi mo ron, kapamutan na yagi, pila yung kinahangan.
0: Oo, oh, rin, yagi ron, rana ka ng prestada, o. Oh.
2: Hindi na unahan, kaya tingin
0: ara, na. Ara, 5,000! Busa!
2: 5,000! Ang pila yung kinahangan, 5,000, katropang ninyo. Ay, sige, what problema, oh. Ano yung numbers na, Gcash, i-send yagi. At nag-galante si katropang ninyo, oh. Katropang Arar.
0: Oh, press man kay katropang Joy Rijor po, ho, ambay na ho, ay kay Parikoy Pre-Christian, oh. Hapit gili ako na hindu na, sang kabuti ang it RH ko, no, ambay na. Pwede utangan. Pwede man ra utangan. Oh, man sa big time, eh, nagapanampit, ah.
2: Kaya bakit ang matot loader, pag sandok, kami matot bala, sunawin sa suba. Ayaw batang dawan yan.
0: Wait, na,
2: kaya mura si bato, no. Si Timidel mga tangan ako at nagyapag kita ka-report at sinismis nagyapag kita naiwa at pangalaman.
0: Sige, proceed ha.
2: Anyway, so nalilipo ka ng mga police report boy, sa pinatak ng mga residente karo medyo nabulabog na matapos gani si Gon nga maghabyanan na itadya ka na mga mga hinabihan ka na itang batur o diya ka na magrupot na itong makapataan. Sa kabaon, dito ka na ang National Highway ita Haimik Lake House in Avenue na sa kupan at barangay ka ano, no, ban ng alas 9 just ka na ita Sabado ka na adlaw kabi. No, hay pinanto ka makapataan ka na mga laki nga nagkontrahanay ita kaya ka na sa grupo. It mark lagi naman nga may mga buyot nga mga bato. Delikado ta. No ka tropa nga ara-ara.
0: Yes, oo. Oh, oh.
2: Imo ka na kontra, imo nga napatama anit bato. Pero, hindi mo masayuran, nga, imo paghalapog, ito kita paagkay. How much more kung may unaksar nga mga motor, may mga stiyak nga
0: yo, mga yun pa.
2: Sa karsada, ay, madami tana ron eh. Siyempre, pag lakog mo, windshield or asa likod ka ng salamin, no, madamay. Ngunit mo ka ng abalay, abin mga nauna, nga may mga sliding window ka, may mga sliding door ka. Eh, dito masayaran eh. Basta makakuhan ba ka ito pang alam, makaladlock nung kumapakaraya ka ng laki na tapos mo mga kabataan, ay sunod sa diya ka rin uploader mo ya, or diya ka rin nagpost sa social media, ay nagsigdagagan man siguro diya ka rin mga imbulbado at pag-respond dito sa mga pulisan, ginakabalakan ito, ano, nito lang kang mga residente diya ka rin natabo, no, katropangaraan. Then nga, kabilikado, kung bukuli nga ni kong type sa kami, huwag ginatamahan ka, base ko ikot, ito na nagbaktas-baktas, tamaan ka, itaya ka ng batong ging haboy, itaya ka ng mga haslo, ng mga inunga,
0: oh.
2: Ay, basit pa kung ikaw paro hinampan na ito pang ar. So, dapat, ay tapnaon niya, ginono, laya ka ng mga senaryo nga rin, laya ka ng mga insidente, para gani nga iwas man doon, o maging safety man doon, ato nun na ka ng mga residente, ito, barangay ka, ano, kamaabog ko tabi ka ito pang ar, umpisa, no, nga pang-start, pag-develop, itatun ka na nga po, visiport, sa baabutang ng mga imangod natin nga nga nga bukong nito natin hausit sila. Unlike natin, ha, nga sa kapatayin pa namun ito elementary, no, hay, doon yung nga po, visiport ka rin, bukong taron din na lang pangalan ko ni Mahogany Beach Patada, Tiron
3: de Tupac.
2: Or, matawag natin nga Bougainvillea, bago Mahogany, ay Bougainvillea Beach aniron katro para
3: oh, sa imo gitaro background do na karon syempre una taga una kagit imo eh kabaabo taro mga saksi ng imo karon nya nasaksihan
2: ay mga taron eh saksi o karumahan karon sa tunga ang kita yo na subsot ito ang ito man dagon do mga dagagon ang katunay na sa imo mo ano rin kita tabo sige na pabayan mo ta kung i-humble kung ta no mga bukot ka ng bangon eh.
3: Oh man, eh. Oh, sige. Ay,
2: bago pa tabi ron dati ka ito pang araw, daya ka rin nga, Pog City Fort, bago pa tinigay mo ganyan ni Beach, so, may Bougainvillea Beach, ano, yun, mm. Nga, nga, nga, doon nga dalyan ni Ron, magaling kaya ka sa ato nga Pog, kalipapa ay puno ron at Bougainvillea nga, tanom, that's why giging tawag ron nga Bougainvillea Beach, aga, bukong patarotit dati, kaya kumbaga ay tourist attraction, attraction. Or tourist park. Itasin ka naman yung mga, pero makaroon, unlike makaroon, no, kay iwak at nagkasahin niya, kung sino na itong tao na ito nga nagjaging-jaging, sino paro tao na ito nga nagatikang-tikang, ay dapat kay kita nga mga igmangon dating una, kita nga mga nagpadungong sa Pog City Force, ay maging alert training, no, ang kumbaga ay nambalbala natin na ito pangaraan nga maging vigilante kita.
3: Yes.
2: No, ay kabahabo tabi makaroon yung mga manakaw, kabahabo nga pinangmalit, yung mga gaban-yaban natin yung mga minoridad aro mga involved doon sa mga karaya. So, daya, ay kinahangan kita noon na itaday itong parang presensya, itong karang barangitanon. Kung naman sa itong karang barangikaanon, no, ay maging alert kagid at itong karang naimangon natin una noon si Dispatch of Deca na natabo. Nga incidente. Sa dugang natin nga report, wow, sa sunog riyak at rupangaraan, riyak na nga sangka 9 square meter ng extension ng dekarang animal ay ihimo sa dekaralized materials, no, manang alasize 25 karat, agahan sa mado, sa ating karanga road 8, barangay Tigayon. So, ay sa karanga info, ay nasunog riyak na nga portion ng dekarang animal ay nag-serve niya kwarto, ang nagya ay wantangani it danyos it nas maskapin sa 2,250 no, katro pang RR so sa katro VIP manual procedure so nasa yuran nga may una ka na nga naiwan ka na nga nakasinding kanila no, sa solid di akara kwarta posible na turuging halinaan no it di akara nga sunod so padayon ng investigasyon itatong ka na nga VIP kalibok ang tanan sa di akara natabo nga incident.
3: Sige,
2: eh,
3: oh.
2: Doon kita nani, hindi kita mag-aywan, katropang RR, itaya ka rin mga kandila,
3: yes.
2: O mga bagya, kung ano pa o nga pwedeng umpisahan, itunog katropang RR. At okay na kung kauna ka matingi, kung ka matingi, di, simple, di kita mag-aywan katropang RR. At doon, it, mga makaraya na lang na pwedeng nga umpisahan, no, itasunog ang doon ka doon sa milog kung kanilanan tayo nga mabak to zero kita
3: correct.
2: No, katropa pang anyway, katropa nga din at karang natipong pa ng mga report sa pag-secure naton update, no, sa pinanak ng mga police station yakar sa atong karang probinsya Takpulan, ay update ay naton na interest yung gali kahapon ni Adlao no? So yakarang nipalagay ka na sa suwaran sa atong karang Banu Karpalinaw si Mark o si Michael Iscala no, na kusingan rin na dalakpan at baril illegal possession of firearms and ammunition karakatropang RR. Anyway, report maling sa Kalibo PNP ako si Katropang Isang Ganyan by Tax FM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
1: XFM Police Report. Police Report.
3: Thank you so much no, sa report ni Katropang Christian Villanueva na magaling sa nagkaragang area of responsibility.
0: Okay, good morning kay Marley Kabugnason. Ba nagatutok man manakarakato, no? At kay Ninja Bilarmino, good morning XFM. Good morning, sir. Ara, bless Sunday, everyone.
4: Good morning!
0: Good morning, man. Una, ha? Katropang Ninja Bilarmino. Kay John Vincent Riccio. Una karon sa Palali Banga.
4: Good morning!
0: Good morning, again. Okay, Dilabiga, Cloudy. Good morning.
4: Good morning!
0: Karon sa Bakan Banga. Ito pa, no? Sa itong kinagapaga, ililiba, makaroon.

0: nga po sige kita baka tropa no sa aton kaya nga pag pangalaga na bulsay. Sa pila ka baga tupikong wana aton kaya na talakay no baga talakay yung taro no sa pila ka man news and public affairs kaya karon sa XFM Kalik. Baga kapi-kapi ang anay una baga panindahan kung uwa ay paghimong sinyong panimagay. Agong sabay mga ginakasukuan at ano na karoon yung mga igmang hoda. No, magkaroon ka ng adlaw kara ita dumping. Good morning! Naging kiba na itong partner, technical side, katropang si Pril Kid Palmon. Sakay itaton ka ng patrol, katropang Christian Villanueva. Sakay itaton ka ng station manager, katropang Janalyn Ascanio. Sa itong may karaga CEO, President Dr. Rimilito Oy. Ako man ninyo karoon naging kiba naging anchorman, katropang Arar Kulasa. Karagay one it, may right karaga gaon ito, XFM. 96.5 kalibo ang katroba mo.
1: XFM. Mga katropa, XFM.

0: mahapos lang magdaog sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan Promo. Magkatulang sa imusuki katindahan kag magbakal sa Gold Eagle Beer. Isa ka Tansan sang 320 ml o kung isa man ka Tansan sang Gold Eagle King. May isa ka na ka raffle entry. Isulod ang Tansan sa sobre kag sulatan sang imong ngalan, edad, address, mobile number kag ang ngalan sang suki imong katindahan. Ihulog ang sobre sa mga drop boxes nga makitaan sa inyo paborito nga mga tindahan. Dali a, ano pang ginawhat nyo? Magsinadya kag magdaog sa mga pa-premyo nga kwarta, mga gamit sa balay, mga gadgets kag grocery package sa Gold Eagle Beer premyo sa Tansan Promo.
1: See posters for details.
0: Promo period from January 27 to December 31, 2025. Review HFDA CFRR permit number 0052. See risk of 2025. Drink responsibly.
2: Santon Gold Live Testimony.
3: Juanita Badaho, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
4: Santon Plus Gold. Ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
6: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
7: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
8: Balanced diet?
9: Check.
8: Regular exercise?
9: Check.
8: Vision X Plus?
9: Check.
8: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
7: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
10: X FM.
11: Para sa malakas na buto,
12: Premium D3.
11: Matibay na immune system,
12: Premium D3.
11: Proteksyon sa bacteria at viruses,
12: Premium D3.
11: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
12: Premium D3,
11: ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
13: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
14: Walang gana kay misis, laging matamlay, pare.

0: libido. Kaya, subukan mo.
1: Seven Plus Herbal Soap.
2: Yan si Kelona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma... Kuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
1: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
3: Sister Pain.
4: Ako galing si Lisa. And I'm proud Sister Pain nurse. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agin sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng
3: Sister Pain, tanggalang pain, fast and safe. Yahoo! Sister Pain, symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.
1: XFM.
5: Mga katropa,

0: Ima alas 7:38 na sa agahon.
1: Eksperto Legal, reinyong klinika legal sa kahanginan. Para sa katuyuan nga makatauy pagisayon aglaygay sa mga katrupa sa kahanginan. Para sa pagsabat sa pila ka mga pangutana kaangot sa kinamatarong itkada isaga. Mga katrupa, hayrar, eksperto legal sa XFM 96.5 Kalibo, reinyong klinika legal sa kahanginan.

0: Kaya Dania Gaon, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning sa 17 towns sa Linsa Eastern ng Western Side. Kitan kanya probinsya Taglan, kaman naman sa Kabilugan niya 327 ng mga kabarangay sa Bilog nga Pro. Welcome na sa kanya programa ang Eksperto Legal. Magkaroon niya adlaw kita Domingo, Julio 26, 2026. Agin niyo kayo magkaibahan. Ako si Katropang Marian Tunis.
1: Eksperto Legal.
0: Uy, mga katropa, ibahan niyo man ako sa ulit isang oras sa tanyo pagpangalagad. Magkaroon niya gahon para sa tanyo programa. Hasta kita alas 8 ay medyang mag-ili. So, happy weekend. Happy Sunday, everyone. Naka-live kita magkaroon sa tanyo kanyang Facebook pages. Raksa Fam 96.5 Kalibo. Agraksa Fam Kalibo 96.5 ang katropa mga page. Pwede ka mo naka-comment, makapa-shoutout. Ag magkahaboy, pila ninyo kanya mga pangutan na concerns, may kang tanan sa aton kanya tupiko, magkaroon nga agahon na. And good morning, happy Sunday, happy weekend man sa itong mga katropang nakatutok sa aton kanya Aksapam Radio Mobile App, especially sa aton yung mga overseas of Filipino workers around the world. Sa itong mga katropang Aklanon, nga presenteng nag-reside sa iba karon niya lugar, outside the province of Aklan. Pwede gid ka mo magka-download sa inyo kanya smartphone. At Aksapam Radio Mobile App para pa din kang makatutok sa mga programa at Aksapam Kad. At sa tumahan mga radio listeners, good morning, happy Sunday. Pwede ka mo magkapaabot itin yung kanya greetings, concerns, pangutan na about sa itong kanya topic. Sa tumahan yung hotline number, sir, 998-591-518. Uy, good morning, gidaan na ha sa itong mga katropa, runay, manami, raton, karon nga panyampuhon, makamiyado ito manami magabaga pa may isang adlaw pa para magmagaro aton karon yung mga labada. So sa tuman yung mga driver, sweet lover, good morning, happy Sunday sa mga katropang bagong bugtaw. Nagako kapi-kapi nagapu pamahaw sa mga pang orason niya rama. Oh, may dahil nga agahon gid anakin yung mga katropa. Ang si paman runang nagapaligos yung nabay sana all timprano ba't ana nagasugba sa tubig. Mga katropa nga may plano magsimba, magdahan, magdaat payong para any weather kay ready gid ana kamo mga katropa. At sa tumataang nga may mga traturo na ha. Bogit ana makahingabot pat abago magbalik sa eskwela, magbalik sa anda karon nya mga opisina. Sa mga katropa nga wa pagkabugtaw kasi nga ni hangover pagkahapon na bay sana all makasulit pat anat pupahuway kasi nga ni para ita work day sa iba. Okay, kami sa Aksapam Kalibo mga katropa, sa Aksapam, the entire Aksapam Network Philippines. Pero Sunday is our first day of work. Kung kita para sa iba karon nato yung mga katropa runa, especially sa mga government workers nga Monday to Friday roanda karon nga work days. Shoutout lang sa itong mga katropang sa private sector man. Ag naga-day off, magkaroon nga adlaw. Deserve yung magpahuway mga katropa. Sulita rin yung kanya oras para sa inyo kanya kaugalingon para makapag-recharge dahil mag-aoy man rumagbugtaw temprano. Mag-aoy man rumag-tray na ba ako. Pero kinahangan naton para kita hay kumina. Well, mga katropa, magkaroon niya gahon. Siyempre, panibagong adlaw, panibagong Domingo man, panibagong tupiko, rato niya pag-uistoryahan sa ito niya programa.
1: Eksperto Legal!
0: So, siyempre, magkaroon man, makaibahan man natin later si Attorney Darren May Asto Stokes all the way from the USA. Rato niya karoon niya official legal expert diyan sa ito niya programa.
1: Eksperto Legal!
0: Well, makaroon niya gahon, mga katropa, ha, rato niya pag-uistoryahan. Hay pilago man, kamalaying nag-existerya sa ito niya pungsod, Pilipinas. Mga laying mga kabulig katon para ipakigbato ratong kinamatarong and of course, depensahan taro atong mga kaugalingon. But before that, good morning kay Sir TJ Solidad all the way from San Francisco, California. So good morning Sir TJ, I think gabi pang una kinyo, so good evening. Well, magkaroon mga katropa, ro aton kanya pagkatalakay niya tupiko hay may kaangtanan sa ginatawag nga paano ro pagproseso it pag-silate ownership it sangkagugta o kung rin kanya property mga katropa. So hot topic da kinahangan gidan nato na. Kinahangan gidan nato mga katropa nga maging sigurista. Kinahangan nato nga maging alerto. na karon abing tempo na mga katropa ay abo utang scammer. Diba? Even mga land title, mga record niya documents. Kaya dapat kinahangan bugid ay it patnubay at gabay itaton kanya mga legal experts, itaton kanya mga abogado para well guided kita mabusisi kung raya ba kanya papeles, dokumento is updated, authentic, ag legal. Hindi man pwede mga katropang magbakal karuna ita property nga wamutan na ginasikira. Maskin kilala mo pa mga katropa, mas manamit anang masinop kat imo. Mas manamit anang sigurado kat imo. Hindi man kita mga katropa magsalig-saligang kasi nga ni kilala naton, kapamilya naton, bukong matanat ginapa-overthink ka mo, kundi kinahangan mo abi nga maging transparent, kinahangan mo abi nga maging sure. Kasi you are purchasing something that is big. Diba kung gabaka kita tugta property mga katropa, it cost a lot of money. Thousands of money, millions pa nga ni Kamat. Depende sa kabahog, depende sa location, ag depende sa ana karon niya klaseng propiedad. So dapat maging sigurista kita dibalit ang mga katropang masyado kitang OA pag-abot sa pag-fact-checking. At syempre sa mga documents nga ra, kasi importante it ana ra kaysa naman maging thank you kay mo kanya investment. That's why nga ni nagabakal kita, di ba, gaya kanya property for investment. Para sa aton karon nga mga bagay-bagay, pwedeng patindugan mo't baga.

0: Bagid ana, the long wait is over, aga waiting is worth it, gid ana. Okay, good morning ha, kay Rapang Cloudy de la Vega. Happy Apple listening, gid ana, imo. Aga, si Karapang Jory Abaw, good morning ma'am, duty time from RSC Gravel and Sand. Una rin sa Barangay Tabaaw ba? So shout out kinyo na Karapang Jory Abaw, gid ana. Sandok ka yun, may grabit ana. Ginasandok, ana galeron, wata ginagamitan, garabasan. Magpagod, ana. So, shoutout lang kinyo, ha, mga katropa nga nakatutok, gid, ana, sa mga program at XFM kanito. And don't forget to follow, gid, ang mga katropa sa Moncarnio Facebook page para mas mag-abo pagid kita, mag-apad pagid aton Carnio community iya sa online world. So, speaking, ha, sa may mga plano runa nga magbakag itwog ta, ay nako mga katropa, this is now your time to shine. All you have to do is to turn on your radio or magpamati ka mo pinaagi sa amon karon nga live. Gamit rin yung car niya mga cellphone para makabuo ka mo't idea. Even bukon pat makaroon ka mo gabakal mga katropa for the future, di ba ga? Future reference na to na maskin ako man ang kaibahan ni Attorney Ria. Mapahuta nga bintaha ra ka akon mga katropa. Malay nyo, one day maging milyonarya kita, di ba ga? So, mag-abot kita sa punto nga gabakaw na kita card property. So, at least well-guided kita. Makabuo kita at maskin na pila karon ka mga tips mga katropa or process baga kung paano. How does it work? Di ba ga? Kasi kung may kulang, taan rin sa inyo kanya katransaksyon, at least sa inyo't agagi. Di ba? May idea, agagi ka mo kung paano. Ano rin mga dapat obrahon, ano mga kinahangan, agsiin raya gina process. Kasi we're talking about paano, no? Ro proseso, it pagsailo karon, it ownership, it gugta. Pero sa Tagalog pa, paano ba na ililipat ang pagmamayari ng lupa? Pero na, base kung sagaro inyo kanya paghisayod, paghitoon mga katropa. E kung nakafollow man ka mo kay Attorney Purple mga katropa, kay Attorney Darren May Estostokes, rin nabiraan ako rin page Attorney Purple. So, una ron, may mga posted man. Yung mauna, mga katropa, nga mga bagay-bagay, nga makabulig gidkin nyo kung kamo is may mga pangutana. Mas manami, abe, nakasalansan agagi kung ano rong mga importanteng tandaan. Ag dapat natong masayuran. So, bukod niya man kung mga katropa at deed of sale, ro pamaagi at pagsaili at gugta. So, hira ro pila sa mga legal nga pamaagi. First is absolute, kung deed of absolute sale, kapag ginabaligya ro gugta. Kung ginabaligya raya ro deed of absolute sale. Ro deed of donation, hay kung kusa nga ginataor gugta nga uwa it bayad. So, kaya nga donation, di ba? Ginadonar mo, ginatao mo, ginasponsor mo, record niya, propiedad mo kasi mayaman ka man imo or gusto mo at agad niya tawaan, record niya sangka entity or sangka tawo. So, deed of donation ro tawag. So, may una man kita mga katropa ginatawag nga extrajudicial settlement kung namatay ro tag-anag nagkasugot ro mga tagapag. Well, ro iba pagid kar mga katropa sa kinahangan natong masayuran. Kaya aton ro niya pangutan-on kay Attorney Darmi Estostokes. So, oras na aton, alas 7:50 na sa gahon mga katropa. Sa piyak na nga linya, naka-standby si Attorney Darren May Estostokes all the way from the USA. Attorney, good morning. Happy Sunday.
1: Yes, good morning, katropang yan. Good morning, man. Kanan nga nagpagamati.
0: Yes, attorney, kanami umataratan ka niya topic, no? So, manami gid na balik-balikan. Nagmanami gid na nga busisiyon ro mga kinahangang tandaan. Kapin pa, malay naton attorney, no? Magmilyonarya, matakita sa ulihi. Mas kinuha, patakita at plano, makaroon magbakat gugta. At decide naton, yes, mahalin doon mga processes sa pag-siloid ownership. So, attorney, pwede mo kaming tawaan enlightenment, tawaan mo kami it guide kung paano baga your process it pag-siloid ownership in property.
1: Okay, so makarangan nga agahon ay aton nga pagka-istoryahan do transfer of ownership it mga property sa Pilipinas, no? So, do transfer it ownership it mga propiedad nga sa Pilipinas, ha, usually raya bukon it simple mga just like sa pagbaylo it pangagan abimana sa titulo Now, whether the property hay na transfer abi mana from parents to children or sa mga igmanghod or sa patay nga relative sa estate or sa imong asawa.

0: or sa vendor, no? I mean sa vendi, no?
1: Yes.
0: Suru transfer nga right ownership hay may mga kinahanganon nga mga legal basis ag mga tax treatment ag registration process. No, so the safest approach kara sa pag-intindi, of course, is first hamaan may una nga transfer of ownership, no, just like sale, donation or inheritance, partition or settlement of estate. Because nga may una nga mga nagakasari-sari nga mga dokumento, mga taxes, ag mga risk, ag timelines sa mga pag-abot sa pag-transfer it ownership nga right mga properties. No? So for land houses, condominium units, ang iba pa nga mga real property ownership, may una nga three layers nga ginatawag. So first is the legal transaction. So dapat may una nga ginatawag nga deed, ano, or court order, or will, or extrajudicial settlement, donation, sale, or partition nga nagakreate it kinamatarong sa pag-transfer. Ikay warog natawag nga tax clearance from the Bureau of Internal Revenue aga kinahanganon nga makasecure kinatawag nga electronic or certificate authorizing registration or ECAR after nga mabayaran do mga required taxes ag mga maprocess do mga nagakaigo nga mga dokumento. Ikatlo ro ginatawag nga registration with the Registry of Deeds raya haya of course after nga makasecure it ICAR haya iga dagaro raya nga ra nga mga dokumento ro ICAR ang iba pa nga mga attachments sa Registry of Deeds. No, sa Registry of Deeds daya ro naga cancel it old title ang naga-issue it mga annotates, ang nag-issue it mga bagong transfer certificate of title or nag-annotate it new title, no? May mga common abi nga mga saga sa pag-isip nga ra it mga notarized nga deeds, no? Just like sa transfer it title. So, notarized deed is importante, gidra. But for registered land, the transfer is not fully reflected sa government land records until the transaction ha na-register sa Registry of Deeds or under sa Land Registration Authority. So, ginaklaro nga ni naton, nga ro tax declaration nga ra is not the same as land title. So, tax declaration is only an indenture of ownership. So, prove lang na nakararo ginatawag nga tax assessment or possession. But the torrent's title is rayat araw ginatawag nga original certificate of title, transfer certificate of title, or condominium certificate of title. So, sandararo mga ginatawag nga stronger ownership document to for registered land. So, may mga legal basis sa pag-transfer nga right property, no? Under sa atong civil code, through sale, donation, succession, ag legitimate. So, through civil code of the Philippines natin doon nag-govern it contracts of sale, donation, successions, co-ownership, and legitimate. So for sale or sa pagbaligya under da sa article 1458 daraya ro nag-provide kung sa CN rusang ka party hay gina-obligate na naroan nga sarili nga mag-transfer it ownership ang iga-deliver na naro ginatawag nga determinate thing, no, while do sang ka party mata hay magabayad it ginatawag nga price certain. Under sa Article 1475, raya ro naghamba nga ro sale is perfected once nga there is meeting of minds on the price and the property. So for donation of real property under sa Article 749, daya nag-require nga ro donation must be made in a public document. Meaning, dapat ay notarized deed, no? Nag-specify it mga property donated and charges the donee nga mapagabayaran, no? So sa mga donation, so may una nga pagabayaran nga donor's tax. So acceptance man hay kinahanganon man during the lifetime it donor ag donee. So for inheritance man under sa Article 777, raya nagahambang nga rong mga kinamatarong it succession hay mamatransfer from the moment of death. So once na mamatay ro, tag-iya, yes. No, it isang ka-estate, so mag-operate rong ginatawag nga inheritance or sa succession. However, may una ang mga gakasari-sari, no, nga proseso. So kung may una nga abo nga heirs, under sa Article 1078, try na nag-provide nga pro estate abimana is co-owned by heirs. Mm-mm. So before partition. So subject man gihapon da sa payment of deceased debts. So kung may utang, hay pwede nga makahabol ro nagpa-utang, no? So sa civil code naton may una nga nag-protect at mga compulsory heirs nga ra through legitimate, no? Kamana kung mga legitimate children, surviving spouse, legitimate parents, in some cases mga illegitimate children, so entitled man sanda sa ginatawag nga reserve shares. So this is why, no? Ginatawaan it legitimate gedros ang kaunga, no? So pwede ra nga ma-challenge kung ma-impair do legitimate it iba pa nga mga compulsory heirs. Under sa family code naton, may ginatawag kita nga spousal consent at the conjugal or community property. So under sa family code of the Philippines naton, pro spouses ay sandahay, pwede nga mag-jointly administer it ginatawag nga community or conjugal property. Under nga nira sa Article 96 agat 124, especially raya ro na nag-govern gid sa ginatawag nga property regime. No, kung sa kapamily, family abimana, no, family home or land nga may under sa absolute community or conjugal partnership property, sangka asawa, generally hindi mo pwede nga makabaligya or makadonate or makaprenda or mortgage or otherwise madispose na without written consent it nakaranga asawa or without court authority. Turo aton nga Korte Suprema ay nagahambal gid nga kinahanganon gid ro consent, no, in order for spouse nga makabaligya it property, no, dahil kung uwa pwede nga ma invalidate ro ginatawag kara nga sale, no, kung uwa it ginatawag kara nga consent it asawa, no, no yon. So pag-abot nga ni sa transfer of ownership, kinahanganon gid nga mas notarized, no, kasi mas mapatibay ro dokumento, no, under sa aton nga local government code of 1991 or RA 7160, raya ro nag-adlaw man sa mga local governments nga mag-impose it local tax on transfer of real property ownership. So local treasurer ay nag-require ginatawag nga certified true copy of title, tax declaration, notarized deed or settlement document, BIR e-card or proof of BIR processing. Depende, no, sa LGU practices. Yes. No, ang mga real property tax clearance, ag payment at local transfer tax. Ayun, no? So kung may una nga unpaid real property tax, ay pwede nga mag-delay ro transfer it property kara. So, ro mga LGUs, ay hindi sila mag-process at ginatawag nga transfer tax or mag-issue it mga new tax declarations until the real property tax arrears ay pagabayaran. No?
1: Settle, anay.
0: May una. Mm-mm. So, may una man yan kita kara nga ginatawag nga estate tax. No? So, BIR, Royal Form 1801. So raya ro naga ro tawag sa tax, no? O, kung ro tag-iya abimana ita gugta is namatay yon. Mm-hmm. So kinahanganon nga mag-file it BIR form 1801. So kinahanganon nga ma-file da within 1 year from death, no? So sa mga donors tax mataro BIR haya. May una nga natawag nga BIR form 1800 na kinahanganon nga i-file within 30 days from donation. Ags pag-abot mataas sa sale raya ro ginatawag nga a capital gains tax on real property. So may pagabayaran ka nga capital gains tax no, para before ka ma-issuehan it ginatawag ka ra nga e-car. So pag fill upan mo ka ra ro BIR form 1706, no, nga kinahanganan nga